bokkuna ci tamit xale yu réer may balla jang ñu koy nuyu baax diko ziaré mom mi ngi fofu ci rompé daara jelof ko réer mu gindi yarna téléphoneam bo ñi am numéro mu wotel la bo waxe tam fu mu xam mom tawar na tawar te go xam da la yobbu waye li réer ki xale dafa bari gis nañ ci xale yu bari yu réer yu am ay xale yu ndaw lañu djugé ci dëkk dëkk dëkkani xam xamu Touba dara genn reer lolou tam wajuri war nañ ci baye xélo baaxa baax kuy ñëw bu doone xala bu ndaw bu xam xamagul dara nga baye ko ci kër ga xana bu ñuy magal ci dina am ño xam dana dess ci kër ga ñu baye leen ko bañ leen andi ndax ciona la ndax bu fekke amu sétlu bu baaxa baax rek man nga tok mu juk genn gis dara top nu ñu dem wala mu genn tout rek du sori sax waye du xamati kër gi nit far ko bu ko far yobbu fu sori ngir mu feñ benen ciona la yow mi waji doto lek doto nan do talat dara lul xalé bi tamit momi du talal lek talo nan du xam dara yeesu nañ ko bayyi xel wala bu ne meunta ñak lol tamit commission bi yor magal gi organisation bi xamna ñu Abdoulaye Sam ñew ci yaatal ñu wut ay mandarga takkol ko xalé yi lol ci wajur la kuy ñew te meunta ñak nga andi sa xalé nga wut mandarga lu melni ab genre lam lo xam nañ kay takkal ci loxo bi wala lo xam dañ kay takkal ci baat bi te niko bu ko dindi lo xam day dañ kay tak ci loxo bi lu melni ab lam mu xam nuñ kay defare bind ci numéro téléphone fekke quartier ba ngay dem mo xam sura la nga bind sura sura yow fi ngay dal nga ni sura la bude borom keur ga ngay dal nga xam ko nga bind turwa def sa numéro téléphone xam ko ko far bu nekké bir sura du genn day xam ni ki mi ngi sura donte xamul borom keur ga ndax man nam kuy magal ci moko far xeyna du xam tur borom keur ga waye ginnaw ne nga sura rek du genn sura day tok bir sura gogou wala téléphone ni la ma nga nek barab sangam le nga ñew jël ci sa doom bu nekatam khayra la nga bind khayra borom keur ga ngay dal nga bind ko ca def sa numéro téléphone waye li gëna ëpp solo moy sa numéro téléphone ak barab bi ngay dal donte xeyna do mëna bind turu borom keur ga waye nga le nga bind sura sura bo defé sura nga xam sura lañ dal wala gar mu ndaw wala poulaye def sa numéro téléphone xam boba kiko for mo xam mandal ko buñ ko takal ci loxo bala ta fexé mu doon lo xam du mëna deñ tangani ko bu ko dindi wala dang koy takal ci batam mu melni sans rupture tani ko bu ko dindi safa ko kuko for xeyna bu amé sétlu bu xolé loxo bi dana gis luñ ta tak mu gis ci numéro téléphone mu woté ni kat mangi poulaye fek koku bind na ci ni ko plaaye do bouger fi nga tongay tok mu ñu jël ci ko lolu wajur lañ koy soñ ku mënta ñak andi sa doom na xenta am na ko xam du ko mëna bayyi comité bi nga xam tam ñu yor organisation magal ñon tam ñi veyé ci lolu ndé ndax gis ko xam day for xalé ba magal ko jeex du gis ay mbokam def ay annonce lu ne da koy muju obligé jël ko yobbu ko police wala mu yob ko gendarmerie xam tamit ko xam wër nga sa dom to gisoko mag ko jeex tamit day jar nga dem gendarmerie wala nga dem police am ñu xam xeyna buñ ko foré ci quartier buñ ko foré dañuy fexé ba gis chef de quartier bi wala chef de village ka fa nek jox ko momit xamna bu magal ko jeexé gisul ay mbokam da ngeen jébal ko yoon wayete ma sha Allah ñu bay ko xel bu baaxa baax xamni lu am solo la koy ay gende ko la yo xamni setlu nañ ko jappan inshallah wares nako bayyi xel inshallah wa xamna kon dafa melni mbokk yi noddu mi ngi jot inshallah kon xamna kon dañuy and ak Abdoulaye Sambo Bilal mu noddu bu noddu inshallah ñu daal di joxe waxtu yi min pare daal di delsaat inshallah on

وسبيل في الحال والمال وإنك اجعلني عبيب الله عبيب.

0: juddu wala sa katan dem ba la nga manone munato ko moy da ngay gawa daanu wala day non wala sa arab dem ba ci yag muy père di wagneeku wala ki xamne dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans lolou mo taxaju garab yi ki nga xamne seuyum du yag bu jele garab yi sey bi day yag ki nga xamne awram degeuratut bu jele garab yi awra bi day degeurat comme nam melon ki nga xamne nak dafa febar motax may wax ni febarou taxuñu may wax ki nga xamne da nga yittiwo garab gi te febar wala nga bëgg sa sey di yag wala nga bëgg banex wala sa maniwu am problème koku motax ju garab gi su fekke da nga teulé spécial itam man nga jënd garab gi su fekkentene da nga dem ci téméri sëriñ faju ba sonu gisoo résultat man nga jël garab gi nga isé nga xol dama ne man limay wax dafa leer waxuma wax ju lendeum parce que garab yi dafa yaatu fune lañ koy jaay ci aduna motax lu leer nañ la cey wax sama jëm ji man mi defar garab yi man Seigne Modou Fay Bayfal may wax ak yeen dekk Touba alom nga wax ju wër lay wax moy kene kep ko xamne wolu wo san wax ji wala dem nga ci lu mo téméri sëriñ faju fa wëro wala nga faju ñaar fukki at wëro mayna la man ci sama bop ci sama garab bul gëmati ben sëriñ waye gëmal garab yi jogal ngir faju nga ñew jënd garab yi promotion bi 15000 francs la nga jënd ben traitement sumbuf la ak reen itam na leer 4 paquet la ben paquet bu ne 10000 francs lañ ko doon jaayé 4 paquet yi moy traitement bi di 40000 ma wañi ko def ko 4 paquet yépp 15000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër ya nga ak sa soxna nga isé bo isé wé ba bëssit gisoo résultat bo xéé bul égalé ndax 4 paquet la ben paquet bu nekk man nga ko naan juroom benn fan gon nak mayna la nga naan ci benn yoon bo gisoo résultat bul égalé te jaatal sama garab nga indilat ma sama yëf promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari na ñuma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te bëgguma tass yaakaaru kenn mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab yi tam kep ku ko soxla fo nek garab yi budé Touba nga nek da ngay ñew ba alom nga bo ñew alom nga nga wacc tam lu dindé bo wacc tam lu dindé di nga gis ay défar katu moto ci kaw télé bi bo leen laajé ke Seigne Modou Fay Bayfal ñu won lako su fekké da nga nek Touba da ngay woté ci 76 483 83 33 boudé Touba nga né 76 483 83 33 dé Touba man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot kuma jotut wotel ci numéro yi fo woté ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la li tax may joxe numéro yi nak sama numéro kessel a don joxe mais comme affaire bi nit ñi dañ lay wo duñ la jot wala nga nek ci ayité motax kenn ku ci nek fa nga nek sa numéro mu ngi nonu nga wote ci fukki waxtu ak juroom ñaar kep la la may bo gisul résultat delosil sama garab jëlat sa xaaliss kep kuy fañu ci man boma joxe sa xaaliss feek mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss duma ko laal mu nga fa tege bo gisé résultat continuous traitement garanté bima tek nak moy nanal commencé mayna lool liñ ci jotta nan lool mom dama la koy may parce que mënou mako fay mais li dess ci sama garab indil mako jëlat sa xaaliss dem sa yoon ma dem nga dem lolou taxut man ma ñak xam xam ndax man duma wax lu lendum ndax yalla mi nga xamne moñu sak wacce garab gi pour nit ñi di ci faju jikko wacce garab itam pour doom adamay bu ñewé di ci lek di ci faju buñu xifé di ci lek yalla mom sax lek lek day taw fi doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu mu sak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakar na ne mënuma yor garab go xamne ñepp la mëna fajj amna ño xamne da nga leen di fajj am ño xamne mëna ñu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax manan ku nan ba bëtt ser gisu résultat indi lat ma sama yëf ni mako waxe la ko suralé yalla day taw fi dem bu fele taw ba du fa egg gon man mënuma yor genn garab ne ñepp la mëna fajj waye képp ko xamne wolu wo ñëwal nga jënd nga isé beut cété gisou résultat bul égalé mayuma kenn nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina bax benn yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokku 47 garab la yu bokku nga xamné bëpp jangoro bu waral new carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jëlé tay nga jël ko garab gi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci benn réaction bu woné né li suma ko topé wër xamal né boko topé do wër man sama wax day lér bëggum wax ju lëndëm bo jele ci bis bi gisoo resultat ci bis bi bo xeye tejeul samay garab nga delo silma bu laal yenen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam benn yoon laala may nga laal ko bu ko laalat bo xeye dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jënde won garab bi delo ko fa wala nga wo ma telephone delo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti kula faj ndax niñu liggéey garab gi motax kep kum na rafaj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo resultat xamal na yow li du sa garab ndax damay sooralé ndax léla nga dégg kuy faj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba ma ñewé ci mom gis na té pourtant am na ñoo fajj té wowo leen ñu ñew né dañuy témoigner wax day lèr ab serigne munta jekki jekki ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga leen lolu amul fenn man nak jikko mayor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci ab serigne bo commencé gis tan continuel bo gisut tan sungu fa graine kulako jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom ben fan diga gis resultat sap xaliss lay resal way nuru la faj ndax sunguf ak graine dafa gaaw dafa efficace soko commencé djel so djelé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis resultat so gis resultat boko topé itam serigne bi day resal sap xaliss way yow do wir lolou mom nako ñepp xam sunguf ak graine mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nek réew ma nga nek garab ya lay faj ci réew momu la nek ci réew momu la nek ñu nitam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamne jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñew nga jënd essai bu la nexé bu gëm sama wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéd sama wax waye kenn do gis ko dox ba dajje ak mom ne ko dama jëndoon garab yi xey woko ne ko dama lay dello garab yi mu naan la wax man duma waxu kasso kasso bo yewone ma gisuma resultat lamay daanele moy indilat ma sama yef nga indil ma xol sama garab xamne defo ci len luma na xarit ma dello la sa xaliss nga dem kep ku naan samay garab ba mu jeex naan dama don top ba xam ndax dina tanem deet nga may wo ndax man duma abragal bo mo wowe duma la dello dara kep ko xamne limay wax nak gëmoko daggal wax ji mo wax nga tiyeko suma waxe lu wute ak lolu suma digeunte ak yow dekk bi amna yoon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jam ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawate yaram ndax man yalla fajj lama wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj lama wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jël garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la ben ba ci tege moy new carton dafa am moy juroom ñent febar yo xamne day tege new carton emirite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatiguement général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamné nak day tégué new carton képp ku mu nek say ram garab yi daf koy fajj ba mu set wicc ci yow parce que garab yi nekul ni carton bi kessé lay fajj mais carton moko taxaju ku koy jënd dañ la koy jaay né la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajjal la yenen jangoro yi nek say ram bu dék nga xamné day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégué wala ki xamné buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy fajj ki nga xamné dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy fajj émérite bi nek ci biir garab gi daf koy fajj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir buy balone mo xam ngay séré daf koy fajj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko fajj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg sey 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xala it garab gi daf koy fajj ci benn fan ki nga xamné rap daf koy téy sey nga xamné bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne 9 jangoro yi ma fi lim mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalout garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaramu doomu adama day raxas deret tecc ba paré bu fekké da nga am problème sidit wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé ay douleuru yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamné jafé muy sayram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari na ñu ma wowonté amuñu garab ndax garab yi dafa jéxone ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab té ñima wo bari nañ té bëgguma tass yaakaaru kenn mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40 000 lay bëgg di jar garab yi tam kep ku ko soxla fo nek garab yi budé Touba nga nek da ngay ñew ba alom nga bo ñew alom nga nga wacc tam lu dindé bo wacc tam lu dindé di nga gis ay défar katu moto ci kaw télé bi bo leen laajé ke Seigneur Fay Bayfal ñu won lako budé mbour nga nek bo ñewé ba Rubina Abdoumane nga lacc te keur yaayu Bombardie ñu won lako nga yegg ci kaw di nga fa fekk Mam Cheikh Dia mo yor garab yi bu fekente ne Kaolack nga nek da ngay ñew ba deuxième pont bo laté dinañ la ko won nga jënd fa garab budé ndar nga nek bo ñewé ba tablo walo en face sésu positif bi ci dentiste bi fofu la nek dentiste bi ak sésu positif bi ñoo sékk place bi fi yor garab yi ñoo jakarlo tablo walo khadim nga fay fek dina la jaay garab budé ties nga nek ñewul ba Madina Fall bo ñewé ci pench mi ci four bi bo laté ñu won la kër gi su fekente ni tam jurbel nga nek bo ñewé ba kër cheikh ci pharmacien bi garab yi amna fofu kër gi garab yi nek ak pharmacien bi benn kër dox sen digënté bude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fala basé wu fala nek bo ñëw ba arrêt jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk képp ko xamné nak da nga nekké ndëkk nak sama numéro bi dama ko daan joxé dina ko joxé nak ku ko soxla man nga ma ci wo wayé jot ma ci def dul yom ndax suma nekké ci liggéey wala ma nekké lén man na ko bañu wuy ndax loolo ma dal ci magal gi bañu bëri amuñu garab ñi may wo ni ñe ba magal jallé ba légui amuñu garab lool lay léral motax ma yok promotion bi ndax bëgguma tax seen yaakar képp ko xamné da nga nekk ndar da ngay woté ci 77 306 75 32 bu féké ndar nga nekk su féké da nga nekk Touba da ngay woté ci 76 483 83 33 boudé Touba nga né 76 483 83 33 dé Touba boudé da nga nek Kaolack da ngay woté ci 75 559 66 05 boudé Mbour nga nek da ngay woté ci 77 800 32 53 27 boudé Mbour nga nek Mam Cheikh ngay jot su fekkénté né Thiès nga nek da ngay woté ci 76 929 44 84 bu fekké né Thiès nga nek Dakar su fekké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété budé ci yenen raison yi nga xamné garab yi amu fa da ngay def 78 551 13 60 Ibra ngay jot mo yoro livreur bi fo mëna nek boko waxé bo jëndé garab yi mom mu yobanté lako 78 551 13 60 moy numéro bureau man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot kuma jotut wotel ci numéro yi fo woté ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la li tax may joxé numéro yi nak sama numéro kessel adon joxé mais comme affaire bi nit ñi dañ lay wo duñ la jot wala nga nek ci ayité motax kenn ku ci nek fa nga nek sa numéro mu ngi nonu nga woté ci garab gi kenn ku ci ne fa nga ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddi gi amul ben réaction bu bla wonné li dina la fac te jël samay garab nga déloko képp ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxul nga délosil ma man mayna lool nit ñi ci sama bop ndax xamna lima yor garab gi nit nan ko fajul itam tax téwul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci ëpsey ben bañ na garab yi man nga ko naan dem doxi say soxla ba def li nga wara def bop wa yo bëgge jëfëndiku nga xamne nanoo nga garab ndax garab yu faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggey amul ben dëkk bo xamne garab yi jugé na fa ci ben volunteer ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak reen limay waxat wax moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko naan ñukoy fajé ñun faj kat yi xam nañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki da ko war di jëfëndiko diko naan ndax luñu xam la xajul ci émission bi wayé dañ koy léral gon wa salaam aleikum wa rahmatullah képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi giso résultat indilat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñut man dina ma jariñ gon jërul nga koy yaq jërul nga koy tek finan ah jërul makoy wowat yalla ko dogul dédé man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit ki yi amon na yene yow amon nga yene faju faju wo delosil ma sama yef bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaliss bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju ji fenen ndax japp na né garab bu carton gu bax gu efficace go xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu lima ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab yi ndax damay liggé té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xam né garab yu bax am ci rew ki nga xamne yag na faju itam te gisut ben resultat na ñew mu jël mu isin mu xol su baxé nga continue su baxut tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do deglu la neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay xawma yenen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baxut ci yow xamal ne man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox nga leer damay liggéey wa salaamu aleykum wa rahmatullah
1: yéené ngi déglu radio Jant bi FM ci na FM LRK FM 95.2 88.6 94.6 kaddu gi di bayiko fi ci Touba Ousmane Ha nek ci digënté Corniche Daru Djolof ak marché Yédé Bousso ci kaw xaluy fétal deggmal dekk bu tedd ba di
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wala aqibatu lil muttaqin wa salatu wa salam ala man ursala khudwatan lil alamin qalbuka ala sadatin amwatin tabkil aradi alayhi ka samawati mbaki julli di mbaki talibi ñongi len di nuyu bu baax baax di len ziaré di jital ci nuyu ak ziaré serigne muntaha mbake mom mi nga xamni mo tok ci jotaayu cheikhuna cheikhul khadim ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala guddal faram lol te wëral ko ba mu eggale nal yi fekk yépp beggale nal yi bopam tañ anduk ak mom di nuyu serigne hakim serigne mbake ba di dem jotaay cheikh sal karim ñaan suñu borom yagal ko fi te wëral ko di beral ay nuyu ki ziaré suñu cheikh mbake mo serigne aliou di ñaan suñu borom guddal faram lol te wëral ko ba momit bepp lo xamne nal nako fassine ko liguel mam yo suñu borom may ko wër ak katan bamu defé ko nim ko bëgg ci barke chana abdul khadim di nuyu bu baax serigne abdou khadir ndjay mi nga xamni moy khalifa serigne daru hasan mang koy ziaré bu baax baax di nuyu serigne ousmane mbake mom serigne blahad baram serigne abdourahman ñang khalifa serigne baram ñang way serigne ibrahim ndjay khalifa serigne ndjay gédé moy mang koy nuyu bu baax baax mi suñu wëlëré bu baax di ñaan suñu borom guddal fanam serigne modou makhtar lo momit fatti wuñ ko serigne talla jaxati ci diwan bu luga ñukoy ziaré bu baax baax di nuyu bu baax soxna mbaye saw soxna ndak saw jëge ci daru khudus di nuyu soxna khadilo bu baax serigne cheikh fall kourous soxna mer sek momit ñukoy ziaré ci ndakaru soxna midja loota ak wa keur ale ñom ñep di nuyu bu baax baax serigne basir diop samba abinte momit fatti wuñ ko serigne sambalo momit ci keur modou binte fatou ñu ko serigne moustapha diop taif momit ñu koy nuyu bax bax mbokk yi xam ngeen ko seen émission fatlik soir muy jotaay bi nga xamni mom lañu jaglél mag ñi mag ñoo ñi nga xamni ñoo jitu ci waar wi bu doon ay dekk ay pak pak ba ñu gisunu ko ñom ñoko jël lepp ñoo ñu ko dindil ci seen ay choono ci seen pass pass ci seen jom ci seen ngor liggey liggey bu rafet ba ñun bepp choona suñu borom buñu ko wañi rek mu ko jaar ci ñom ñoni motax ñu leen di fatlikku di jaar seen dund ye ngir man ca roy
3: jëm ti fm ci ñoom fm
2: lergue fm tay ji ñi ngi jël ñen ci ñom ñoni dal kenn ci ñom ko xamne jambar la won ab talibé la won ku bëggoon sëriñ bi ay ko amone pastif ba duggé ci bir xam yakarna lu ci bari dana gëna leer muy serigne bay serigne diaw mansour waye bolé kok mbokam serigne sayer diaw bo déggé ñu bolé len day melni ñom ci and ba mo rafétone déggo don ben ñu melni nak li jarru fatali bu duggé ci waxtan wi ñu bari dañ ci mëna jangé ni ñu wara andé ak sa kilifa su ko défé serigne mansour diaw momi mom lay waxtani waxtani serigne sayer diaw waye nak bay serigne man bay serigne diaw mansour mi nga xamne moko mo leen jëk wootu bay serigne mansour diaw lolou ak dekk bi di ndiawetam dañ ci wax ciosan la dox lo dafa am solo bu baakha baax kon mbokk su ko defee buñ demé ba 21h30 rek dañ mëna ubbi téléphone bi su ko defee bokki wacc jaar ci 88 628 1337 88 628 1337 xam nga ne émission bi ci réseau DTL la jant bi fam ci Touba 95.2 cianeram ci Dakar 88.6 lergue fm ci Louga 94.6 ay nak ñi ngi ñaan suñu borom mi nga xamne moy borom jamm mom jamm yalla ñu may jamm ñun yi nga xamne duñu dal jamm ko ñu and ak émission bi tedd bi mbokk yu tedd yi nga xamne ñoo la ci fi njabot gi yabal ka ci bokk na ci Serigne Moutada Gueye momi kenn ci njabot gogi nga xamne yakarna ku ko ëttu bay Serigne Diaw Mansour ñepp xaragne nañ ko fa ci ab taxaway bu rafet bu sel ci passifam ci liggéeyam bu rafet bo xali mang ko fay def ci fann gu nek ba nga xamne yakarna ni lo neex na fa présenter lo Serigne Mourtla Gueye momi tewna fi ak Serigne Mor Diaw Serigne Mor Diop momi nga xamne dekk bi di ndiawé mom mo fa nek Serigne bi and ko ak Serigne Khadim Diaw ba nga xamne mo la fa deul ñom lañu fassiyene andal jotaay bi waxtane nga ruk Serigne Cheikh Mbake Gueye Defat bi nga xamne defoon nako fa ak daaira tazawudi xaar ak lepp li nga xamne mom mo aju ci kër gi dal dañ ko waxtane bu soob yalla kon ni may def rek moy ma daal di jox ñeuk Serigne Moutada Gueye cardu gi mu nuyu mbokk yi su nappé ñu jox Serigne Mor Diop mu nuyu ñu daal di nak door waxtaan wi Serigne Moutada bismillah
4: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah assalamu alaykum wa rahmatullah seigne ahmed ñi ngi lay nuyu di la ziaré di nuyu mbolem ñi nga xamni ñi ngi bayyi xel dtl muy radio yi nga xamni ñoo lekkale radio yi nga xamni seigne cheikh aline moko samp ngir liggéey islam ngir liggéey maam cheikhul khadim di jital di nuyu bi nak ak ziar bi sahibul fadila cheikh mohammedul muntaqa ñaan yalla sun borom yok wër gi gudal fani lol te lepp limu yene liggéey islam yene ko liggéeyal humanité sun borom may ko ci ndam tañ and ko mom
2: amin
4: di nuyu seigne cheikh dia mansour mi nga xamne mom moy jeewriñu cheikh mansour te ñuy waxtane lepp lo xamne mu ngi aju ci ay mamam aju ci wayjuram aju ci dekk yi nga xamne mamam baye nako fi lolou mo waral sun jotaay tay bi fasiyene waxtane nak cheikh mansour ndax boy waxtane nit fatu nga waxtane ciosan la dogo wacc ba ci mom bu ko defee ñey deglu danañ xam ki li ne ci mom fan la ko jele ndax dañu wax al uruq dassas manam nit ciosanam day jeexital ci mom té itam kenn ku nek li nga baye sa gannaaw lolu moy firndel sa taxaway alal fata atharuhu tadullu bi qadrihi yuhqaru aw yujallu nit lim baye gannaaw moy firndel mom nakala fi nekk won kon yakana buñ jangate ba serigne jele ko ci cheikh mansour ba ex ci mom ba ñew ci seigne cheikh diaw mansour mi nga xamne moy khalifa bi ñu ñaan sun borom gën ko yok wër ak fatn u guddu
2: amin
4: danañ xam passé bi nekk fofu ak ak tayle bi dañ xam loolu lan moy ciosanle lan moko waral seigne ahmadou kon loolu moy cadre yi nga xamne mom lañuy la tayé émission bi bu ñëw ba ci détail bi nak dañ gëna xam tay kon ñi nga waxtane ak tayle bi daal
2: bu ñu waxtane
4: bay seigne Diamansou
2: ñi nga waxtane ak tayle ma sha Allah
4: da dana leer ci biir
2: waxtane wallahi gëre jërëjëf seigne Mourtata ak tayle bi yakara ñun ñëpp bo ñu taxajuk te moy tax ñu mëna jarruñu ci serigne bi wa kay kon serigne mor job bismillah ma jox la nga nuyo
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بك جولتي بك طالبي نغي لن نيو بو باخ دي لن سياره دي لن بالو حق تدي لن بال دي لن نيانال جام ديكو ساكو تي ين دي نيو دي ام بكته دي نيو اك سيار دي نيانال سيرن منتقى مبكه ايده الله ونصره يالنا يالا يكو فنام ويرال كو di ñaanal serigne cheikh diaw mansour ak njabotok baye serigne diaw mansour gep di nuyu serigne abdou serigne ahmadou serigne ahmadou diang mi nga xamne mo yore jotaayu radio bi di nuyu serigne murtada gey mi ñu andal di nuyu mbollem kep ko xam seeni yaangi safo radio bi di bayyi xel radio bi ñoo ngi lay nuyu di la siara di len balu haq te di len bal dilen wax ne kon nuyo baangi non ñu xaar inshallah taala ci kanam
2: jeureujeuf jeureujeuf serigne mo jeureujeuf serigne mutada mbokk ni mel nga waxe rek la ni fatali ñu waaj ñinga xamne ñoo bëgg tabbi ci jotaay bi dañu def 88 600 28 37 21 30 bu soobe yalla su ko defé ñu daal do rek diko serigne mutada waxe rek dugg ci jotaay bi tamale ko ci jambar ji nga xamne moy serigne mansour diaw serigne mutada duma fi nek nan la di lim ay laaj fofu dama ko def bend rek manam su fekkone dama soxla am natalam am natalam serigne mansour diaw ne la am natalam la soxla nga xamne da nga melal mako ci xamna dana jafé lol waye ñu jëm ci seigne keblay katan ci naka nga ñukay mëna andilé bañ xam ci mom lu bari bari bo ñu andi natalam serigne mansour diaw
4: aminu man qada nahbah wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila sun warad xamne amna ci goor yalla yi ño xamne lañ doylante ak seen borom ca lañ nek ba fekki wuy ju sun borom mom kenn la ci ñooñ ndax dundam bepp ci islam la ko def ci ak rafetal ci ngeum yalla gu wër gu and ak ko talibé ndax mom ñi ko meññ muy seigne mohammed diaw ak soxna kouma ndiaba soxna kouma ndiaba jigéenu seigne mor galay diaw mi nga xamné ñepp xamné ko boko tuddé doy ci delu way ci walu xam xam ci walu mbax ci walu jikoy tedd fofu ñoo ñoko meñ mu daldi geustu xam xam buñ né mi ngi génné ci université bobu nak keur seigne mor galay doyna ci né borom xam xam waye limi xam ak lim bok fu bax way juromu goor wo dara la yoron di jang alquran fa la tambale ba wattu tere bi eggele jang xam xam ci ni jaam joji di señ mo dara waye serigne cheikhul khadim rali anhu bi nga xamé né feñ na be aduna ci deggmal ko cheikh mansour mom dafa bok ci ñi sun borom baxé ñu wuy ji té lool mi ngi koy wax ci ben way né jadabani li nafsi wali al musa muhammad al bakki
6: mom seigne mansour mo xal bakko
4: mu né cheikhul khadim moma xej serigne bi kum bolé wut ci bopam do mëna ñew kon mom nangu né tawfiq sun borom ak mbax serigne bi moko xej ba duggal ko
6: degg lool
4: ndax way juram deggal ni jaay mom ci wenen yoon la nekkon manon nako top ci lool ndax moko yaa waye teewut mbaxu serigne bi ak tawfiq sun borom mom mu daal di ñew jox bopam cheikh kharim rali an jox gi nak da fay yeme ndax bimu ñewé moko rakam ji di señ sear ñu hand ak mbolo serigne bi dalal len laaj len laaj nak fu ngeen tolli ci téré sun borom bi tax señ bi mom alquran moy leppam
6: moy leppam
4: waye ci talibi gi mané mom danañ ko jang fi tay
6: waaw
4: cheikh mansour lim ko tontu moy né han dañé ko bima la gissé ak légui dal len luma yegg luma xam amatuma ko ndax fess na sama xol
6: yaay lepp
4: del ba len luma yegg ci luma xam dal xamatuma ko moy
6: kon
4: yegatul dara lol moy jeex na tak ci serigne bi serigne bi fess na del xol
6: ta dikoy soga giss
4: moy bes bu
6: jotaay bu ñeuk bi
4: moy bes bu ñeuk
6: tata ewlo
4: motax itam yeggu fa ndax serigne bi daf ko daldi cheikha saxal sax jaaxal na ñinga xamni ñoo fekkoon
6: ñu
4: am fa ya waye cheikh kham rali anhu dañe mansour ndablu fess la yom na fecc kon andalena dara waye serigne bi mom kenn muunta andi dara lu fe lu lesma tek bet ndax baaxu serigne bi da ëmb lepp kon nonu la cheikh mansour jokko ci serigne bi daldi delu wat cialen tambale nak doxal ak talibem mbolo may yokku ba xajutu ci wanagu wayjuram mu ber ki ay toli bopam ngir lam bëgg ligéen serigne bi xajutu ci surga nek surga kenn
6: dedet
4: mbolam mi top ko nono nak la nek ak serigne bi diko ligéeyal diko déggal diko top ba Touba bañ jaaré ci teunk xam dañ koy résumé rek
6: ah bu la nexé
4: ndax dekk bi tam bi mu fi nekké bokk na ñi fi ñëk am kër
6: loolu ci bax yoy yu bax la bu mata feñal la
4: loolu ñi fi ñëk am kër ci la bokk ndax bi sëriñ bi joggé ci Touba gu ñëk gi ba sañ ci dekk kër kërana am yoy mom doon na way wo xamné da naan ab ki ala bu'di Touba dara qudwatina ma ngi joy Touba gi nga xamné moy sun keruk sunu royu kay waye liko gëna metti ci lolu muy joy moy ni ñi daan dal kërëm ci mag ñu baax ni bi sëriñ bi nekké fo te nekk ci yenen kër ye buñ téggé dem ci sëriñ ba lolu moko gënon di metti mu koy joyatu ci biir xassida go kon lolu day wone ne mom ku fess del ci sëriñ bi la te itam ku sosoon ci sëriñ bi jégué te déggal ko lool biñ nekké ndjéré mi itam limi xër ci sëriñ bi amuk teyel bi lepp ci bir juma ja daf jakka ji dafa amone barab bo xamne gis nga bu aljuma danañ tek sujara tek ci kala xamne barab bi nit ak nit ko non la amone barab bu ragniku ñep xamne li moy barab
6: ci bir juma jare
4: bir juma kon nim boole won irada moy ak talibem non la doon samme ak jaamu yalla ndax sa ñeñ sax dañuy wax ne dana wut bum bo xamne daf koy tak ci kaw roof ko ni ngir
6: baña jeex
4: bu jeex ak yema waye lolou lepp misal la ci woné né da dan dundal gundé yi guddi dal ba jox bopam boromam lepp lolou mom wax nako ci khassida gi sax né saraftu qalbi ma alisan limat hubbi cheikh sama xol ak sama lamine joyal nako jëm ci tag sama serigne bi nga xamné moy serigne bu jamono né aslamtu nafsi bidun lafsi li khair insi cheikh zaman joxna sama bop han ci luddul ben leut ak wala ben deng ki gën ci nit ñi mom cheikh xam nga japp na mo gën yépp ki gën ci nit ñi mu nga xamne moy serigne jamono lolu xess guud la ndax neena li tax ma jox ko leppam nak alay manna ma faqadna wa laysa manna cheikh zamané daf ma xéewale loo xam ne kawe na sama njort te lii may wax du mann mann mooy nit defal la dara ngay siiwal ak noonu déedéet loolu da ko tibbi ci xolam di wane ne sëriñ bi defal na ko lu rëy rëy loo xam ne tax na moom mu jox ko léppam ba deseelatu ko dara. Kon noonu la Cheikh Mansour nekkee Cheikh Khadim radi anhu ba nim amee ndigal sañ ci dëkk bu ñu wax Boustane ci 1913 jàpp 14 moom la sañ ci Boustane. Boustane ma nga ca wetu Boustane loolu rek boo jëmee Gossas waaw ñoom sorewuñ foofu fa la doon liggéeyal sëriñ bi ba 1920 la Cheikh Mansour wàcc liggéey.
6: 1920
4: waaye xam nga ku teel a teel dem
6: xam nga xam nga at mi mu gën a àdduna
4: ay 1966 du sori ndax moom ay wëlër la woon ci sëñ Sirelo sëñ Issa Dieng nag
6: mag ñooñu
4: la
6: macha allah ca mag ñooñu la bëkkam
4: ndax ñooñu ñëpp amante naag ñoom relation ba wax na sax tuddee woon na sëñ Sire doom moo ko sëñ Cheikh Issa moom dañoo jaxaso woon lool ba ak sëñ Moudia Paxam moom moo ko wooyee Thialel ne ko fees maa liggéey la sëriñ baa fii ci wetu Gossas moo tax mu tudd foofu min turbati nadam ila turbati nadam jóge naa ci suuf soo xam ne rëccute jëm ci suuf su may rëcc maanaam la koy la mu yàgg fële te ñëwut fii rëccute la fii itam rëccu na yeex géej
6: ndax
4: ñoom lu ñu gën a jege sëriñ bi rek ak gën a am fu ñu ko mën a liggéeyee day tax ñu gën a sant yàlla
6: subhanahu wa
4: taala. Kon loolu mooy relation ndax boo xoolee ñooñu rek day wane ne ñoom benn génération la noonu lañ joxe woon sëriñ bi seen bopp waaye wàcc gi dafa yéeme lool ndax ci biir bayit ya dafa cee ñaanoon sun boroom sëriñ bi taxawu ko asaan dañe sabit sabaati tawil xayaati waxdur mamaati Cheikh Zamani waxdur mamaati sama nelaw sama wàcc liggéey na nga ko teewe loolu moom Cheikh Mansour moo koy
6: moo koy ñaanoon
4: waaw. Moo tax bi mu wàccee liggéey itam Cheikh Khadim radi anhu moo ko laaj moo ko taxaw
6: moo ko taxaw
4: waaw Serigne Habibou moom wax na ne ca sàppes waajal ga moom ma nga ca wax
6: waaw
4: nee na boo nag maa ci gën a nekk gone Serigne Habibou moo ko wax léegi nag Serigne bi dem ba ca Bokal Mbarak foofu ci barab bi
6: Njaari
4: ne def leen ko fi ñu def ko fa mu ne Mansour lu àjjana xat-xat mu am fak mbooy li sun borom di séddale bu newoon ci xottu gerte itam mu am ci wàllam loolu ay seede yu bare bare yoo xam ne Cheikh Khadim def na ko ci Cheikh Mansour ngir jeex gum jeexoon ci jox ko boppam lépp kooku mooy Cheikh Mansour ci niñ ko mën a résumé ci tënk ndax dañoo war a ñëwaat yeneen toom Serigne
6: Amadou. Jërëjëf macha allah jërëjëf Serigne Moutada moo tax mag ñu waxtaan leen baax ndax bare waa nañu daan dégg Serigne Mansour Diaw waaye lii nga jox ne ndekkete yow ca mag ña la
4: tax
6: benn waaye jébbuloom gii nag ci Serigne Touba moom it yaakaar lu mat a roy la ci jamono jii ngir am ci Serigne bi ndax moom bi mu gisee Serigne bi gis ko tey ji jiraay bi jëkkër mu ne xamatuma dara lépp yaa fees sama xool te fekk na booba am na tawféex ak Serigne Mansour Diaw borom tawféex la waaye nag li ci yéeme mooy diggante li mu dund nga xam ne du weesu juróom fukki at ba pare def fi li lépp kon ñoom ba pare ñu koy wooyee mag ca mag ña loolu leneen la kon ñoom seen pasteef ak bëgg Serigne Touba dafa amuloon yemukaay moom la wane foofu ci at yi mu am sanc fi ay dëkk liggéey fi li mu fi liggéey jox ko Serigne Touba ba di ci gën a yéeme mooy ñaan njëkk a jiitu Serigne Touba loolu loolu moom Serigne Touba loolu leneen la moom waaye foofu itam dafa am ci point bi nga war a topp Serigne Mansour jógee fi tey ba léegi nga si njaboot gi di exba fii kon daa mel ne ginnaawam am na ñu mu bàyyi woon ñoo xam ne ñoom it la newoon ci moom daanaka ñor ci ndax wax nga ne léegi sëñ Saare mi ñoom ñaar ñoo dem ci sëriñ bi kon daa mel ne gis nga lam yéene boppam ba muy dem daa yóbbu rakkam waaye bi fi jógee daa mel ne rakkam jooju tamit moom it daa mel ne ab taxawaayam rafet na sëñ Moutla.
4: Waaw ñoom ñëpp la sëriñ bi cheexal sax ndax Cheikh Moussa comme ngay wax sëriñ bi cheexal na sëriñ Mansour Diaw cheexal na Abdoulaye Diaw Sayar Diaw moom mooy ci njëwéen yooyu Cheikh Moussa kade tàgg ci ñu sëriñ bi cheexal.
6: Mooy sëñ Saare bi
4: moom mag ji Cheikh la waaye moom itam Cheikh la day mel ne ni Moussa defoon ak Harun rek
6: Harun
4: kon loolu mooy te teewul nag ñoom dañoo daal di lëkkaloo rek
6: ñoom
4: ndax ñoo bokk itte ji leen tax a jóg muy jaamu yàlla ak liggéey sëriñ bi motax bi cheikh mansour wacce 1920 bañ wa defal ko liñ wara defal julit bu bayiko seigne sayar da ñew seigne bi cheikh khan radi anhu ne ko lola mansour batale mu ne ko dekk na ma njabot gi waye ne ma na nga len jangal na nga len yar na nga len ligeylo jamo yalla subhanahu wa taala mu ne ko lolu doyna sa jeur
6: dol len
4: nonu ko cheikh mansour denke njabot gi nak da ca taxaw lol ndax cheikh mansour bimu fi joge danaka doomu yu mag yi amaguñ ndax ñi ay 13 lañ gane jamono ay 13 ay 12 yoy ta bi moy seigne cheikh rokhia ak seigne sam jaw mi ñu duppé mamour diar ñepp mom la ko tudde ku ñëkke cheikhul khadim la ko tudde ki ci dess mamour diar la ko tudde ñoñu nak bi seigne bi cheikh mansour di wacc xam nga ne 13 ak
6: 20
4: ñi juroom ben at ñi juroom ñaar
6: resuñ dal jang
4: fofu lañ toll kon day melne cheikh mansour bimu fi joge mom ay tout tank la baye ci zahir waye seigne cheikh mi mo len taxaw ci senum jang senum yar senum tarbiya taxawu len ak ñi nga xamne ay soxna lay muy jigen ñi nga xamne kenn ku nekk mo la taxaw ba fa nga wara dem
6: jigen ñi fi bayiwon
4: ñi fi bayiwon bayiwon na fi ay doom wi jigen
6: kan la
4: comme mam bousso jaw ak mam soxna mbacke ak mam khadi cheikh ñepp ay doomi cheikh mansour la ñoo xamne ñe bokku ñoko baye seigne jaw way juru jigen ay ñoo bok seen way jur
6: ugo
4: gor ba cheikh mansour mam khadi cheikh rek mom mo ba seigne jaw ñom ñoo
6: bok seigne mansour jaw
4: ñoo bok nday ñoo bok baye ñoo ñepp nak seigne sayar mo len taxaw ba ni gor ñi jang nak non la jigen ñi jang ñom ñepp dañoo jangol ba alquran jang seen walu diine nga xamne mam danaka mam soxna ak mam
6: mam bousso
4: fo len fek rek mam bousso mam mi ngi yaro dormi non danaka ñoo sax dañ ko joxon ciiru jigen ni joxe ci nga xamne ñom lañu xeexal gi nga xamne mom danaka man ñu bari dañu japp mbak mbak la ndax dem yaro fop
6: c'est ça
4: waaw legi nak taxaw gi dafa mat seuk be kenn ku nek seigne sar defal la war ci yow ci walu njang ci walu ki nga xamne bim 1920 ba 1925 ñent at la nek bustan doga yaatal demat sant ci benen dekk ngir mu am fa lu gëna yaatu fo xam dana gëna ma ligéel cheikh xam radhiyallahu anhu moy jëwé gi ñu wara waxtane 1925 légui nak jëwé gog bu mu fay dem dafa yobale seigne cheikh rokhia comme mom seigne touba ko yar mu nekkon ndiarem jang mu ñew fété lako muy jangale alquran mom rek lool rek mo nek mom la ko defoon muy ligéyam ak seigne sam ak baye serigne mom tam mu and ak ñom ci ligéy bek top to talibé waye abdir xam nga bustan gëna moy dëkk bu mag bi mu yebalat seigne cheikh rokhia mu delu bustan ndax mag ñu bari dañ ko fekk ci won jëwé goku bustan nar ak yam mu yebal seigne cheikh rokhia mu dem fofu nek ak baye sam abdir mu ne ko demal fekk sa mag seigne cheikh rokhia bustan ngeen nek fa bi mi dem sax daf ko bolé rak jo xamna ñoo bokk yenn way jur ndax bi cheikh mansour nelawé seigne mam marema be mi way juru ba seigne dañ ko jox mam yusuf sall légui nak mu am ca ba ablaye sall ak bay mout sall ak bay ki dekon newal ka wala bay biram légui bi ba sam di dem daf ko bolé ak bay mout sall mu nga xamna rak la ci mom
6: ci ñoo bokk ndey
4: yu ba xam nga lool lepp
6: ak rafetal
4: nonu la seigne sayar nekke jewé nak nek jambar
6: jambar
4: mais lat jor lañ ko daan woy
6: man ndax jambar
4: jambar gek
6: fiddi
4: ak raglugi ndax mom buma tan genn ci benjumi genn goor ñëmut di taxawal ci waxtu liggey dede dalay wo jox la liggey ndax neena goor wërtu xeyri
6: fasté lox
4: ci mbéd
6: ah deug
4: te liggey yu dara te ku raglu won ndax dañuy wax sax nan amone talibé jinné ndax sama wayjur mi ngi may netti né amna ku ko do laaj seigne sar sa jinné ñi wax muné ko waaw jinné dé xana lool dañuy wax rek wayé né ko am bis mu ne ko xaar ma ci keppaar gi booru takusaan daa dugg ci néeg ab diir ñu dégg góor gi yoo kooku mu bàyyoon
6: ci garab
4: xam naa am na lu mu gis ci gars yi loolu lépp day wane ne te taxut mat daan ko wane lu nga may manifesto kon day wane ne moom boroom cër la woon ci sun borom subhanahu wa taala moom
6: dëgg la
4: sëñ Cheikh Diaw moom moom nag moo tonki fay Serigne Diaw Mansour ci liggéey ci akuk taylibe ak nooy ndax bu masaan dem di voyager wala muy dem ay ziyaara ci taylibe yi daf koy sant sant mooy bu waree fas yi dem daayof Serigne yanu bagage bi topp
6: ci
4: waaw di ko tarbi loolu kon buñ ñëwee bay bay nettali bay Serigne da nga xam ne fan ko jaarale mooy
6: fañ jaarale
4: ñi ci def rek dañ ko tàggat
6: tàggat
4: man shaba ala shayin shaba ale nit ki lu mu yaroo rek lu mu ngone woo moom lay màggi kon foofu la jaar ñu tonki ko ci ak taalibe ak toppe
6: ak toppe
4: ak nangu kilifteef
6: surtout
4: loolu kon émission bi toujours wax naa ne la dañ ci jël ay tomb yoo xam ne tomb bi ak taalibe la
6: ak taalibe
4: yoo xam ne ku ko roy da nga mën a jëriñ
6: da nga jàll
4: kon suñ sayar noonu la nekkee ak njabootu Cheikh Mansour gi taxaw leen la mu leen war a taxawoo nag ko magam ja battlee woon te loolu itam loolu ñun ñëpp dañ ci war a jàngat ndax ñu bëree nga fi bàyyi koo bàyyi njaboot gu sew nañ leen ña leen war a taxaw duñ leen taxaw nañ leen war a taxaw ndax ka leen waroon taxaw jóge na fi rek nit ñi adduna leen di këf ba la leen war ci njaboot googu te itam jirim moom dafa mat a taxaw
6: ndax
4: ci yàlla digle ak yonib saa sallam ku ko taxaw sun borom dana la taxaw
6: waaye
4: ku leen seetaan itam boobutu da nga gis safaan ci sa kanam
6: te loolu lu bari la
4: waaw loolu nag sañ saar moom loolu dalu ko
6: ndeysaan
4: moo taxawu ñooñu sañ ci dëkk boobu di jawe yaatal ko mag ñi fekk si fa dana ñëw ci jaweeg fu mu placé naka la fa sëñ bi nekke woon ndax moom bi mu fay nekk mag ñi dañ koo fekk si yenn mag ñi newoon njaamur desoon fa ñoom sama maam ñoom ñëpp fa lañ ko fekk si ci biir jawe
6: boobu
4: waaye moom daf ko nosoon nag ndaxte dafa jëloon ku ñu wax ma Sama Ndiaye moom féetale ko teen bi
6: nga
4: booba ndox yomb fa
6: déedéet
4: te itam ndox teen boobu dafa yéeme sañ am
6: bisimilah
4: biñ ko gasee nga xam ne àll boobu amul ndox biñ ko gasee ba teen bi bën dane bala ko kenn mos Cheikh Moustapha da cee ñaan
6: aw
4: maam Cheikh Yadd
6: moom sëñ seer bi
4: maam Cheikh Yadd lañ duyal mu daal di wut si Touba ñëw
6: wër Cheikh Moustapha
4: ba Cheikh Moustapha ñaan ci ñëw nit ko doo koo mos xoolal kooku taalib itam
6: te fekk na booba nit ñi xam nga ndox mi ngi jafe bëgg
4: ndox a ngi jafe ñu ne siwa gisum ndox
6: waaye moom mi ngi xale mi ngi dem ci rek
4: waaw mi ngi mel ne
6: lii tax a jariñ
4: force moom waaw kay force barke ñaaru sëñ bi jiitu ji
6: te xam nga ne kon si Mourtala teen boobee ñii déglu war nañoo jar nañu dem ba ci dëkk ba ngir naan ci teen
4: teen ba suñ borom daf cee def taw fi ndax daanaka tund wépp lu dëy la fa daan naane ci ay ak jur ak mbooloo mu fa daan ñëw kenn xamul tool
6: wallay
4: te itam day dellu jo cosaan la
6: rek
4: ndax saam mu ñaan loolu force ma am barke
6: wallay
4: ba fi mu ne teen baa nga
6: fa ba léegi ba ngi dox
4: comme robine yi am na ñu kaste waaye moom ndox baa nga fa na meloon
6: lañu jukk ci rek barke la ji am na ci
4: xam naa ku xamal moom da nga ci jéem a def kii rek di léeg-léeg nga génne ci ndox barke
6: am solo la
4: am
6: solo la
4: waaw sëñ Sarr nak noonu la fa nekkee ba ay 1943 ci la wàcc liggéey
6: moom sëñ Sarr
4: waaw sëñ Sarr
6: 1943
4: waaw wàcc liggéey gi nag lu yéema la ndax
6: daa mel ni ba sëñ
4: bi mu demee ba toll foofu te mag ñi dañuy xam seen
6: dañu am
4: baati ndax ndax sëñ dafa woolu maam Youssou Sall Youssou Sall wax naa la ko sànq moo yoroon soxna Mariam bi bi Sëñ Sarr ne biñ Cheikh Mansour nelawee woolu maam Youssou Sall woolu maam Birane Ndiaye ne leen dama yëg sama yaram daal loo xam ne xaw naa doy waar waaw mag ñi nag ne ko yu mel noonu daana am waaye boo sàkkee sara xaj ñu daal di wutub gàtt defar ko defar ay cere booba ceeb amul defar cere boori takkusaan ñu woo mbooloo mépp ñu xéew la daal di saxaaro ginnaaw timis nag mu woo Baye Serigne Diaw Mansour mi waaw woo Baye Mame Madiaw ne leen bëggoon naa leen gunge ba ca kanam waaye lii la yàlla dogal lii la yàlla dogal daal di leen boole nag ak coloré boo xam ne dénk na leen ñu sàmm ko ba bañ koy fekk
6: waaw waaw
4: ginnaaw timis tuuti ci guddi gogu ci la
6: ci bimu len bolé ba nopi rek
4: bimu len bolé même dafa sarax rek denk len lo rek
6: la di nopi
4: la di wuy ci borom subhanahu wa ta'ala ci 1943
6: ci
4: ñu andi ko tuba mi ngi ci
6: barab mi ngi ci barab bi
4: yo inshallah moy mak bay sen jom ñoo nak bokk
6: ñoo bokk nek
4: ñoo bokk nek ci wa cheikh mansour mom nga ndiarim
6: ma nga ndiarim cheikh mansour mom ndiarim lako serigne bi taxawo waye mom serigne sayer bi mom mom ginnaw seigne touba dañu neko seigne moussa moko lacc moko andil touba ma sha Allah lol amna solo jerejeuf seigne moussa gay mbokki seen emission fatlik soir ñi nga andak serigne moutada gay ak serigne mor diop di waxtane serigne cheikh mansour diaw waye serigne sayer diaw ak baye serigne diaw mansour de ngeen ko ñi ngi ci ñaar ñi lay tambre ju bok lepp muy serigne cheikh diaw mansour ak serigne sayer diaw ci seen andi bu rafet waye wote gi nga xamne Serigne Sayre wut nako Serigne Mansour te wut ba rafet lol ndax boba di wax deug yalla Cheikh ak Amit Talibé nexna lol waye mom di gisul lol bu ko nexon mu xec ci mbolo mepp jëmal ci bopam wala bu jëmal ci ajjabatam ndax boba bar mom ku ne soxla won lol waye mom lim di gisot rek moy magam ji lam ko batale won mu doxal ko waye la ci gëna yéme moy dafa mel na jabar Serigne Mansour sax ci biir waxtaan da mel mom la gënon ñom la gënon gënne ke ci ak jabatu bopam Serigne Mansour fofu nak man bëgg na ndax man deguma gu tuddi sax doomi seigne sar dara tudd doomi seigne sar waye seigne mansour nga fi tudd ak lo kon day woné né kon da melni mom lañ ko batalé ay njabot sax da leena tek né ngir woné ñi nga xamné ñom la seen wajuru jël gënon ta batalé ko ñom ma soga jall ci benen point seigne
4: sar hein seigne sar nak dafa bari won njabot ndax bi muy nélo seigne sar assou rek la bayyi
6: ben rek
4: ben doom bu bon bon mom la bayyi ci ku ko warna wootu mom itam da ñew rawanté wut ben at rek en cheikh assou
6: fekki ko
4: legui xam nga legui ki mak ci njabotou cheikh mansour moy serigne cheikh roxe mi ngi boustan mok rakam serigne sam diaw jewé nak baye serigne diaw mo fa nek
6: mo len ko fetti
4: ah mom mo fa nek bi serigne cheikh roxe mom nelawé mi nga xamne moy doomi serigne sayar baye serigne dal di nek ci dekk ba légi nak taxawu dëkk ba ci dañ ci ñëw ci Baysiri
6: inshallah
4: way señ sayar mom dafa jabotu non
6: nga xamné
4: liggéey bu reey la def
6: jaay liggéey bu reey la def
4: dafa bi muy joggé Boustan di ñëw di sañ ci dëkk bi dafa yabal mag ñi xam nga boy gor ab barab da ngay xol tun dëkk ya ko wër
6: yépp
4: bu ci nekk nga xol fam yam bu ko défé ñu les lool ñu les li wër non nepp ba kenn ku nek ñu xamne li moy lewi daw da ñu doga ruuj lool waye mujjo na toy yaatu ba egg ci mbulkay nak señ basirou joxon nako fofu lu yaatu ci serere yoy ñu wax nuku wel amona fa yaatu tool yoy nak lepp luñu fa daan liggey da ko daan yonne cheikh khadim al-anhu ci ndiarem di señ bi wacce itam mu wéel liggey bobu ak cheikh mamadou mustapha da xam nga mom mo jitu cheikh moussa
6: 43
4: ñaari at rek après
6: cheikh
4: moussa top legui nak tol yoyu amna at mo xamne biñ sefe dugub ji di yob
6: diko jox serigne bi
4: waaw samina jaay mor tuñ mi ngi koy netali ci la bokkon mbami dañu ngiru ak pep mi ci bir ndox waye ñom nuñ def ñom nit ñi ñom ñoy bot saaku yi di genn wa saaku yi di genn ba saaku yep jeex ñu da xambaawé comme amatuñ seuf dañu mëna genn ñu doga
6: sefat
4: lool nak jappon nako mom
6: waaw
4: mam mor wëré di lool ñu dem wax ko Cheikh Moustapha mu ñaanal ko mo taxé na mom itam da naka mag ñoñu mo ci mujj ndax mom ku gudd fan la ci at ci gannaaw rek nga xol passif man
6: passif
4: yor ak jur seuf ci ay am pep ñu ngiro ci biir yow nit ki nak ngay bot saaku yi
6: te
4: boba saaku yi ay saaku
6: yoy
4: lañ dal ki ñu bot saaku yep genn ca bitti da xamaawé ñu genn ñoo doko safa dem
6: par kenn
4: ci wala boba motax mom mag ni dal
6: mom dal man yim nañu dal
4: sey burla borom mo leen defal
6: ba mu leen dimbali ba par ak nangugi dal
4: ak nangugi
6: xam nga saaku bobé ko bot parce que deug koy taxale
4: lo xamne mi ngi ci bir ndox mi
6: mi ngi ci bir ndox
4: giro ak mbam mi nga fexé ba génné saaku yépp
6: tek ci bitti do deug
4: bu tayitam seen xel mi ngi ci kagn koy ki len koy yo ki len koy yone ak kagn koy yone motax len luñuy xalat ci
6: Je suis un peu plus de temps. Dañ manou bi téléphone bi su ko défé ci waxtanu wu sel wiñ Cheikh Seigne Mansour Diaw Serigne Serre Diaw Seigne Baye Seigne Baye Serigne Diaw Mansour ñu waxtané ak li aji ci seenu liggéey ak seenu doxine ñep rek muy doxine bu rafet bu sel bu and bu rafet and do doon ben nga xamné ndaysan loola jamono da ko soxla motaxit ba légui ñu gis liggéey bi dafa melné nit ñi rek ñoo fi soti wayé dafa gëna dox dafa gëna jëm ci kanam lool kon mel na ñi fi bayyi ak na leen fi bayé won ñanga ci won ba légui té lool lu am solo la lu mata bayyi xel la su ko défé nak Serigne Moutoula ñu daal ñu nekkon ci Baye Seigne Diou Mansour Baye Seigne Diou Mansour momit nak wax dëgg Yalla am na sax su reuy bay bay nak ndax ñi ku leen wotul wax nga Baye Seigne Mansour Cheikh Mansour ci taxaway ak digge ma Serigne Touba nga koku mom Serigne Touba la jëfënte
7: waaw mom
6: Seigne Sar jeufleek seigne jeufleentek Seigne Touba jeufleentek Cheikh Mansour ak Cheikh Mansour ak Cheikh Mansour mi ba pare do nan ku sawar lol ku tank am passif ñoñe ku len bëra doornu ñone Baye Seigne Diou Mansour mi kat ñom moy wutu ñi koku melne am do sax way melne ne momit mujju ko mu boy hein bo ci duggene xadi mom mi borom jëm la borom ngor la amna ñi amna ñe ci gis ak Cheikh Khadi way mom mi nak jambar la ak Seigne Moutoula
7: Je suis un peu plus jeune. Ngeydian mam Youssouf Sall moko sañ ci bobu ñingi Boustane bobu mom touti ci penku Boustane la Ngeydian
6: la Ngeydian
7: nek fofu fi la Baye Seigne nek way bi mata jang Seigne Sall moko yobbu tialen ma nga ca bo ko tan jang
6: ma lañ joge won
7: tialen wa tialen fofu la ko yobbu ci Serigne Moussa Fall mom moko jangal alcorane ak xam xam légi Seigne Sar bi mi wër talibé ba égg fofa dal di némé ko am jangam da ko dal di récupérer andi ko ndax jondjo gi lam bëgg ci mom mom jondjo gi mokoy mo andi ko nak taf ko ci bopam nek ak mom jëyego nga xamné Seigne Sar mi ko sañ ci 1925 mais sa sax gnen ala ñenté at la amone Boustane doga wut fenen fu gëna yaatu moy 1925 jëwé gog nga xamné mi ngi nekk ci région Djourbel département Mbacké arrondissement Kayal waaw jëwé xamna né mi ngi soré Touba 32 km rek
6: 32
7: km ci côté Saloum 24 km la soré Mbacké soré mom après Mbacké amna rara bu jaar Tayba Cieken mo jëm mo fa jëm 25 km la soré Djourbel danaka mom dana ci dana ci wa setan ci digënté bi rek légui nak commune Djuman la Djuman Taybi Cieken commune bobu ci la
6: Djawé
7: nek légui nak fofu la Seigne Sayar yobbu bay say nek fa ak mom nek daaray Seigne Sayar ñet daaray danaka bo natone jëm Ngeydian nat jëm
6: ndoka
7: nat jëm Njapundal dal gay melni ci milieu bi la
6: mom
7: neko way lol dal lu yéwal
6: digënté
7: ah digënté ba Serigne ak Seigne Sall mom mom tam lenen la
6: dañ ci jëm
7: lenen la légui bimu ko yobbo jëwé nak nek fa ak mom diko toqi diko wonalé ak talibé yi diko taxaw comme nako magam je nak ko magam je digalé won kon mi ngi gana jam 1920 jang ci tialen ci Seigne Moussa Fall après mo ñew tafo bay taxam Seigne Sar Diaw ñom nak ño nek ba 1943 ji Seigne Sar nalawé xam nga Serigne Cheikh Rokhey moy khalifa Cheikh Mansour legi ndax mo mag waye teewut ba serigne mo nek jewé ouf njabor gi wéel nak ligéy ba nga xamné mom la way juram wawu don ligéy ak bay taxam bob wéel ligéy ba nek ak njabor gi di len taxaw and ak mam Youssouf Sall mom ak mag ñoñ nga xamné ñoko wëron mam Birane Ndjay ak mam Madiaw ak mag ñoñ nga xamné ak sama mam Morgue ak mag ñu bare bare ñi nga xamné ñok ñom

0: légui nak bi muy jokk ci sun cheikh ñu bari dañ newon way mo na set
1: ko
0: yamama
1: ko gëna yamama
0: nga xamne dana yomba gis way xam nga na sun cheikh me ak kangam yu ko wër
1: ak gone gu teul
0: diko jappé dara du ko xam sax loolu lañ wax loolu lañ wax loolu lañ wax tay loolu tam dang ci japp ne kon ñewuk jëyé ga day am day
1: am na passé
0: day am lu muy tontu
1: am lu muy tontu
0: ñu du ko xam sax duñ ko xam sax légui nak loolu motax ba serigne dadi engagé
1: rek tak la
0: sa jé tak la sa ndax ay kangam la fekk ñu
1: wërse wërse waaw
0: waye ci njambar ga ak jom ja
1: ay jambar
0: talib ko passif ba
1: passif bi
0: ci la dem ba yakarna ko tuddu seigne cheikh tuddu ba seigne dia mansour ci bir dar khodos
1: bo tuddé gaay
0: tuddalé kenn ne koku koku moy kat
1: ko dal ko tuddu kangami
0: dang ko tuddal dang koy tuddalé dang koy tuddal mom bu do ne course mom ñew na ci
1: première rang
0: première rang
1: ñene ci première rang
0: ci ndax passé fam rek
1: té mo fi di
0: bëgg âge bi mu duggé
1: âge bi mu duggé
0: 25 ans waye nak
1: commencé fofi nak seigne mourtla xamé da kon bir mi passif rek la
0: passif la
1: fi nek du tok rek deg na ni di wo ji tok nangam nangam di ak di yemako fotu su awlo rek dedet hein
0: liñu wax suraya moy ben bidiw bi ne ci ki
1: waaw
0: dina aliou dana bo bu se ite kawé won nga bëgg ray suraya da man ko ra moy ite fu nit ki bëgg egg rek
1: man la fay egg
0: man la fay
1: goor
0: man la fay
1: machallah
0: lolu moy ite
1: ite
0: lolu la commencé nak xam nga seigne sar xébon na souf señ am bustan ba gor
1: jawé
0: jawé gogou nga xamné mom la tuddé bustan mom tam muy bustan muy ñaaral bi waye ba serigne tam ci njambar ga passé passé xéb na lim am jawé dal di señ ci benen dëkk
1: mom
0: bi ci dar rahman ci gannaaw mbar señ ci fa ab dëkk ay 1950 yoy
1: hein
0: señ ci fa dëkk
1: njambar
0: bo xamné ngir gëna am lu yaatu lo xam na dafa ma ligéel seigne cheikh lu raw la seigne sar ligéel won cheikh mustafa cheikh khabra
1: li yok na de
0: yok
1: yok na de
0: ko yok da nga wa
1: yok na de
0: mu dal gor faaw mag ñi fekk ko fim nek ni bu san gu ñëk geek jeweek ngi jaar yépp fim ne dar rahman gogu ba serigne mujjë sañ mo upp dekk yoy yépp mo leen gëna valeur gis nga kon himma ak mujjëntal ni mi jéxé talé ci liggéeyu nitu yàlla yi ndaxte loolu lépp day wone ne yokkute ak ndolliku boo xam ne kër gaa ngi koy dolliku
1: ñu koy dolliku
0: ci liggéeyu Cheikh Mansour ci barke Cheikh Mansour
1: la jaxatu
0: loolu lépp ci la amee moo tax fi mu nekk bustaan googu di Dar Rahman yépp bustaan liñ leen
1: duppee na
0: waaye foofu itam lépp courant ba
1: ndox ma
0: même am nañ banque rurale yoy am nañ banque am lepp lo xamné
1: am poste de santé
0: ñom seen magal mi ngi jégué ci bu excès dañ ci xajna mëna am émission bo xamné dañ ko jaglél Dar Rahman man ci waxtaan ba andi la nga xamné ma nga fa da lu lepp day firndel rek né kër gi mi ngi nosu mi ngi dox mi ngi ci tox tégué ci doxine wo xamné ñi ko saytu ñi ngi ci texte tank fa ko mag ñe tégon
1: nga xamné mag ñi buñ dess won fekk
0: leen ci ñom
1: né leen walé goor
0: dañu rus
1: né leen walé goor
0: ñi dañu rus
1: dañu rus dé dañ leen sant ba gërëm leen machallah
0: ndaxte bu seigne sayar daan yobbu ay toni pep ba serigne diaw daan yobbu ay million wala ay téméré juñ nek nangam na seigne sayar diaw mi ngi yobbu ay million et million
1: ci seigne jagne seigne
0: Moussa Mohamed ndax mom nosu nañ nos ko xamne lepp lo xamne ndigal lu dik la bu ñeeku tamatal tam yakarna bu kenn matale ñom ñoy ñoy ñak deuxième kon lolu moy wone ne ñi ngi tege ci yoon daal ñuy ñaan yalla su borom gëna suxat jéggu yoy ba fañ bëgg mu yegg fa mu gën fa yegg kon bay serigne non la joko ci seigne cheikh di bay ay toile arabe diko yob
1: seigne
0: cheikh di yob ay adiya di yob ay fas ay nar goor ba para nak jox ko njabotam gep nga xamne ñepp ci daara yi lañ nek di jang alquran ak tarbiyew nga xamne kenn ku nek man nga dekk sangam la nekkalon seigne cheikh ci liggey ba seigne cheikh diaw mansour khalifa mi mom taif mom bo ne won cheikh diaw ñepp dañ daal xam taxaway bam amone ci
1: kër bi
0: ak cër bi nga xamne seigne cheikh ahmed mbacke joxon nako
1: listen
0: ba ni bo demé ak tindo cheikh mustafa da nga daal di gis

0: Seigne Abdoul Fattah mom tam ci bëkk ne gëna jégal la kon lool day wone ne ñom batay ñangay suxat kolere ga doxon digënté magña mi ngi dox ba légui kon loolu moy baye serigne ci njambar gi mom tam xam nga xel ko mom bu massaan ñew limi nek nek mag du nangul sé ñegal jitu ko wala ñom dafa melni mom dafa melni ñom la massa
1: lool kay mom
0: di concurrence ak ñom
1: concurrence bo xamné mom deeng
0: waaw
1: lool ñepp fekk
0: na ko buñ ne ko ki jitu ji na wala ki dootu am jamm
1: dootu am jamm
0: dootu am ndax amna at bo xamné adé ji seigne mudja mu ngi koy netti bañi da doon metti seigne mbacké boole ko docteur bu nek kaw la mu dem mu set ko bi bindal ko ordonnance waye yor ñu xaliss ni seigne mudja ne ko sasuy de yoron naaji ki man nañ ci jënd ordonnance
1: buñu dem nga matti lako
0: laa
1: dootu ko defati
0: neena bima duggalé sama loxo sama poste da teye sama loxo bi ni nema jël ci xaliss bi jënd ci li mok dag sama yaram ñom la yam
1: set
0: xamna adé ji dem biñ tuddu xass tuddu señ mom
1: té mënon na ko
0: mënon na ko kenn du ko xam dem man nga jënd
1: ay
0: bo ñe rembourser
1: ñu ñëp dañuy def
0: waye comme mom señ bi tuddu nañ ko ci li mom xalaatu tuddu non fofu la señ bay señ jaw
1: sa mas gi ndekete war nañu jang tali bax
0: mom kay dess
1: sa may war ñu ko jangal
0: bax tambalé ko tambalé tambalé légui nak lu massaan yëngu rek cheikh mbakar yow
1: cheikh mbakar
0: bi señ cheikh laqo seigne cheikh laqo bam seigne mbacke ñew da melni massa xam
1: massa liggey
0: massa xam seigne da melni massa ko xam
1: dafa
0: ndax kérok da né seigne jaw mi andon ak seigne cheikh dikoy liggey dem na andal mi fi dess nak parce na yegge liggeyal seigne mbacke mohammed lo xamne dana gatchal lam liggey don
1: waye ma andon ak seigne cheikh mom nekutu fi
0: wa mom
1: dem mo gem
0: motax du joom bana ba tuddu ko
1: du tuddu
0: bu dara daana lu massaane yeungu nak bi fi ne mom lay seut
1: seigne cheikh lew
0: waay bim deweene mom seigne bakay rek lo wax seigne bakay mom mo waxone ne alalam lu ci way mos rek sa sens lo waye lepp seigne bakay la koy yeen
1: lu way mos ci alalam
0: waaw seigne bakay la yeene
1: lay ci bra wax joju reyna de lu way ci barse sa chance la
0: sa sens waye
1: lepp seigne bakay la koy
0: yeen mom leppam seigne bakay la koy yeen
1: cheut
0: watax kérok bi mu wacce mom ba señ bi ñew ci kër gi yéme na lool
1: señ bakay
0: ah xol neegam
1: wa ma ta wax kat señ bakay parce que ñe masal tuti ba xam na
0: ndax bi xam nga mom ci passé bu reuy bi mas naño laaj aw sas mu mat ñukoy yobbu mu jël tokusan biral
1: mu jël tokusan biral
0: ndax xol bi sedd ba
1: mo wara
0: detaay ju matja rek
1: wa mo war ko yobbu ni takku san ni mom
0: faté da mel dama beural
1: ni ko
0: xol bu sad rek xamne nim jéxé ci señ bi yéma na koku ba ni melon ci ak talibé ak jox bopam motax señ sang néna man la señ bi daan bindulo sasi
1: señ sang jay
0: waaw waye buy ki rek señ blan bindal
1: señ jaw
0: bindal señ jaw
1: ci turu ñeek ndax xam na ci xam ñu gaaw
0: matal non ñu ko bindé itam non la jëk matal te lool mo wey bu
1: fi nek señ bi mom xelam toujours jëk señ jaw ma sa ndax bu amé yitté
0: xelam dem ci mom ngir waccu ay gi
1: ngir waccu ay gi
0: am waccu ay gi am ci mom rek
1: ah bismillah
0: ñu ko jox rek manam bu tukki gadi bu ñewé
1: andi
0: montre bo ne ko montre bi señ bi nim rafaté ah ko nañ ko señ bak lo andi rek buñ ko yémo rek mom japp na né jom na ko mom
1: budé dal lu mëna doon
0: rek lu mëna doon rek nañ ko yéss
1: ay mbajji waaw
2: da ngay jox ko auto
1: waaw ak auto
0: señ bak rek
1: cet ko roy ko yobul de
0: roy ko yobul
1: mom ko dal di
0: waxtane ba sañ mom moy waxtane
1: ak talibé
0: mom
1: mom ci xala ci magña waxtane magña ci magña seen diflo do def
0: ci magña
1: waaw diflo magña
0: passif magña la
1: doon
0: doxe lol la doon doxe
1: xam nga kon fi ne bim la ko ba señ bo ñëwé gis lim daan jox ci addi ak neeg bi fi bay terrasse wala neeg terrasse bu carolé wala benen la fi bay
0: ah bon kay amna ben talibé bu pal bu waxon né señ ba nga ñuy nax dé ndax mom luñ ko jox rek mu yëtu señ ba té ñun ñoo ngi xol neegam bi mu melni
1: da xamni neeg bi neeg bu yama may la
0: bopam bopam mom xol amul yëte ci lén ci yëfi bopam lu mu am rek señ ba
2: ci
0: ndax mom bu masan sasu masan ñew
1: waaw
0: bu neurta mat day wax na nañ xol ci kër gi rek lu fi nek ta mëna jar
1: luñu mëna jaay
0: waaw lu fi nek ramass waaw bu dé nak bu dé xar bu dé fas mom sasu na mat xam nga ko xamne sasu mat jaral na la milas sa bop
1: nga xel lu ci kër gi bis bobé
0: waaw
1: dañ koy gënë len jaay ko
0: waaw sasu ñu mat mom dara wurtu taxaw ci kër gi
1: la ilaha illallah
0: ko ba serigne mom
1: ye ba serigne dara ko deg way deg na ci mom kay ji lo xamne
0: ba serigne
1: daw mu ko dekk kat
0: ba serigne yemel
1: ak ba serigne ku yemel la ku yemel la
2: ha muneko waaw muneko bu ci sik saka muneko mo ñu gën fof te bu ci sik saka waaw kon xamne bay serigne mom am bay serigne la won rek
0: xol mag ñi ñu bax ñoo to
2: ndax xamna domam ju nan serigne saliw mi ngi koy woy banane baye serigne diaw serigne mbacke la jël def ko muy leppam djebal ko ay domam ba bolé ci setam xamna mom lu am rek niko serigne murtada waxé serigne mbacke ko mom waaw kon lolu mom moy taxaway baye serigne muy la am solo té serigne murtada ñew ci waaw
0: okay
1: jeureu xam nga yi da mat di wax
0: ndax
1: ñu dañu japp né fi né kay murtada ñun suñu murid sarikh dafa yomb lol ñu bo done ifsar tudi bo ñu mursari nga bo yara askofar as ben nga joxe ab auto wala adiyel rek ñu ne say mursari nga man ñun fi joge mursari
0: auto way gi dal dafa faible waaw
1: kay
0: kon day melni rek jean mu joge france rek man na nek
1: man na don mursari jeexna
0: xam nga lool bo auto way
1: waaw kay bi le bo sale ndub mi rek dal tak martu yer khasside bo jange ñaari khasside ñu ne mursari nga
0: bu pass bi dis
1: ñu mo sa rek gëm te xolal ta bu ñëk ki gëna ah señ bi kat mom daanaka soxlu dara ndax mom xolal kër gi xolal kër ci auto bi ak mom daanaka mi ngi mom yëfam señ bi mi bëre bi diko command jam lay ñëk ñom bay señ mo daw xol señ mbacke lu mu yar lu mu amut señ ñu neeku ci ñu li tax moy jaay di jaay xam nga loolu kon xam mbir mi ñom la ñam ñun xam fuñ koy ñame way war ñu ko masal
0: bokuñu mag ñe kay
1: bokuñu ñun lañ ñam de
0: dañu bokku roto kay
1: ah bokuñu roto kay
0: bokuñu fañu xol
1: ñun wax rek di expliquer
0: rek
1: hein ndigal xam nga fofu mu teggoni xam bu señ bi ne sasu rek acca
0: sasu
1: xam nga sa xol sedd ba nga xali julli sax doto ko ma tew
0: wala am jam rek sasu da
1: da mat
0: wala am jam sasu
1: da xam na ndigal amna solo de
0: ak am solo
1: lol hein
0: motax mat nañu roy de
1: ñu mat roy wallahi la xir
0: motax sa émission bi amna solo lool
1: alhamdullilah ndax yalla
0: nit ñi war nañ koy bayyi xel
1: alhamdullilah
0: ndax kangam buñ fi waxtane rek ay tomb da ci gene yo xamne bu ko ndaw ñi jappon jëfé ko dana am lu mu soppi ci ñoo
1: deug la
0: ta luy gën lay doon
1: deug la
0: waye nak ñu bari fa ngeenel yi gene duñ ko bayyi xel duñ ko bayyi xel fim nek jumtu kay fagu xam xam bi bari na
1: lol
0: waye dañ koy tek na le ndax mom da yor jikoy lancet ñaari bor la amna bu am jariñ am bu am safar waye ñu ci ep safar ba lañu top
1: rek
0: jariñ la waye lepp luñu wax ci réseaux sociaux yi ci ay safar yu ci nek ay jariñ yu tol nona nga fa
1: ñoo ci ko fa
0: waye nit ñi ñoko ndax boy doxal ba gis lo xamne jariñ la nga war ko tew lu dang koy rom
1: da ngay gaw pousse
0: lolu nak kon nit ñi mom ñom nit ki mo wara am xelum li momay jariñ wala li momay
1: mu jël bop engagement
0: ndax mag ñi dañoo xamal
1: okay
0: li leen di jariñ xam fa ni jëlé li leen di jariñ ñu wuti lolu jariñ lolu fan ko wara wuti xam nga jariñ lu nekk amna
1: fuñ ko wuti
0: fuñ koy wuti wala nuñ koy wuti
1: amna nuñ koy wax kay fuñ koy wuti
0: ak nuñ koy wuti ak nuñ koy wuti ak ci kuñ koy wuti
1: machallah
0: wa yoy yeb bu fekke ne yow djublu wo fofu demo fiñ koy wuti wala yow sax ñeñ li yitéelu la ba ngay wuti ki koy fuñ koy wuti lolu motax defaru gi dana jafé defaru gi day jafé
1: kon lolu moy suñu problème ñun
0: waaw suñu muskila suñu problème
1: muskila dëgg moy li la
0: muskila bu gëna reuy moy fim ne télé yaangi wax
1: wax kat yaangi
0: radio yaangi wax wax kat yaangi wax waye buñ leen dégglu
1: deug la dama fatali am kilifa ma sax la bay nga jall kilifa gu mag gu bax la xtal ci lu melni munema yeen yeen nga ci ray doxtar bax bax muné waye ñi leen wara diglu diglu leen muné man ndaw ñi ak mag ñeen yi xam wara ñi fatali ko ñoy leen wara diglu bax ci fatali ko histoire guerre du melma waye fi ne waxtu leen ko def ñom ñi ci réseau social ba di xol leneen
0: duñ deug
1: bi nga waxé ni boko daggo duggal ko ci réseau social bi fi ni ñor ko diglu li wax ci baye Serigne Diop Massour buñ ci accès dañ koy pousse kon lolu ni waxul lay deugul kilifa mom wax li bu yagg ni ci neema ñi wara deglu deglu
0: ah ki nga wara gindi
1: ki nga wara gindi bu la deglu
0: nokay gindi
1: hmm waaye mbaxa ngi fi de xam nga ñi liñ def ni tambalé ko Seigne Cheikh Diop Seigne Cheikh Mansour
0: ah Cheikh Mansour
1: bañ jaar ci Seigne Sayer ñew ci baye Seigne Diop mi nga xamne mom mënon na né ñékat Seigne Sayer ak tangor ak nangam nangam juroom ñaar fi kat juroom mu jël engagement dem ci gayne Fatma fekk fa boba de nga kangam yi waxon legi hein
0: mom am ñaar fi atay
1: mom ñaar fi ka juroom ñew nangor borxlu engagé wu buñ joxe ñi ndigal jox ko ndigal te ndigal lam du tardé
0: du galam du
1: bu dé aw sas la du boy bu adiyam ñewé ñepp yeng ko koku xam nga né hein
0: roy way la amu ñu référence
1: amnañ
0: ko dañ ko wutul
1: ku nek am na lo tollu
0: ñuñ roy Sénégal xabar ñuñ mëna roy
1: ma roy
0: buñ leen roya dem waye dañ jëmuñ wutuñu
1: ay roy kay dañ ko wutul
0: ba ñañ roy duñ ay roy
1: kay
0: Sénégal sax mom roy kenn dekk waye da du roy la mata roy
1: waye mom roy kat la
0: Sénégal
1: man na imité wax nga dëgg imité lañ man
0: Sénégalay mëna roy
1: gis nga am ñax na fi ne buñ la déggon nga wax bu su ba buñu top do daali wax li nga wax ni ngay waxe ñu wax ko ñepp
0: lepp
1: wa gis nga kiko radio ci télévision nga kum topo da nga ne ko
0: kum jël lay yaay mo
1: wa man nañu roy waxe
0: deug lañ man
1: waye nak
0: la mata roy lañ roy
1: ay ilahi
0: lolu moy sun jabe
1: nga la ñun
0: lolu moy sun jabe
1: ñi liñ yar ci mbax liñ yar ci mbax yar ko ci
0: ak mag ñu bax
1: jangale mbax wa kay
0: ñu gis mu ne fi ne wet nek lo xamne xalu leer nañ la woon tek te ko ci jaar dem ñu daldi
1: de ko fa ñuk
0: wa setan wo lol lo xon nak la akko dan lo sirata ko mustaqim
1: lol la setan waxe
0: dana na faax ci yoonu mag wi ku ñew mané la
1: du fi
0: selwa
1: da nga
0: reer yoonu nga ne waye buñ joxe sun bop ta yalla ta selal rek
1: ta selal kay
0: mom limay am do lepp du man ci nun dara xam waxe sun borom moko inna ibad lais laka alim sultan sama jaar ñu mom mëno ñom dara sa père limi reey mëno ñom dara hein te mom itam bay wax ne dana len devie setti na ci ñoy
1: jaman
0: la aqwan lam sirat ko mosal sama lay atiyanam bayna adim khalam wala taj ob sak wax na ba egg fay ne ila ibadaka minhu al mukhlasin bam dess sa jami seleli dal ñom la mënalu
1: nga ni setan def na rema setlu bob
0: mom reconnaître ne
1: wa ni ñu selal
0: jami seleli mom mënut ñom
1: kon ku bëgg bu ci mëna ngay selal
0: da ngay selal
1: machallah
0: bak ñi nak fofu lañ ñaw non
1: ñi fi accord
0: ñom dañu selalon seenu ngëp selal seenu and ak serigne bi nek ay mourid sadiq te seenu sadiq dañ ko tek seen tank ci diine ak roy njangalem serigne
1: tawarkal
0: waye du bobu pognati di
1: andi rek de machallah
0: ñu ne ab talib xeter ñu ne ab talib tak la xasaayu de mom ñom defu ñono kon mom sadiq gi mom
1: machallah
0: gi ñu nun dal suñu sadiq mom bokk tak
1: mag de wa kay wa deug yalla bokk de
0: mag ñe seenu sadiq mom
1: di bokk de machallah sey bu fa jere jefati
0: alhamdulillah
1: tarkala kon ma bayila nga neppul tout rek ma ñewat ma Serigne Mourtala Gueye machallah kon bañ doore ba legi ñi nga and ci waxtane ak Serigne Mourtala Gueye Serigne Mo Diop ci waxtane Serigne Cheikh Diop Mansour Serigne Sayer Diop Serigne Baye Serigne Diop Mansour momit ci réseau DT Alliant FM ci Touba 95.2 Thiadaram ci Dakar 88.6 Lergui FM ci Louga 94.6 damay ñëw rek jox Seigne Mokh Diop Seigne Mokh mom nek jëwriñ ndessane xamna ko melni liñ doon wax amna lu ci dund ci digënté bobu mu nekkon ci ñu sell ñooñu mu nekk fofé ci dëkk bobu di ñay ko dama bëggoon mo nga ñëw ci ñaw ci dëkk bi dëkk mi ñooñu da ngeen fa nekk ci talibi waye dafa melni bay Seigne Diow Mansour amuna tawfiix tawfiix am gan gu mag gan go xamné mo tanal bopam ñëw sét ci ko ci bir bobé newu ko ñëwal ma ñëwal fekk ba Touba waye dafa ñëw fekk so ngir wax ci ko jaajeuf ci taxaway bo nga xamana ko kon yakaral lu bis bu reey la won bobé ñëw Seigne Sago gi ñu bu reey la ci as ci ñi askano Ndiaye wowe waye reey na ci dëkk ba ta histoire dutu ko fatte yakara Seigne Mokh bismillah
2: assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ñëwaat di indi wat suñu kaddu di nuyu wat Seigne Ahmadou di nuyu Seigne Mokh di nuyu mbolem ñi ci kër gi ñëpp té di ñu bayyi xel ñi ngi am ndekte baax di leen siara di wax Seigne Ahmadou comme ni nga ko waxe rek jëwé ñun fala suñu ciosan nek ndax fala gëna aduna té sama wayjur fala nekkon sama wayjurit baye Serigne Diow mi la tarbiyew bu mu wacce momen mu yëkëté ma jox ma Serigne Khadim Diow mi nga xamné mo nekk ci dëkk ba tay ji ma nekk ak mom mi at yu bari waaw 98 ba 2022 defena la ma ñaanal ma sacc sama kër fofu
1: ma sha Allah 98 ba 2022 ya nga ci dara ji tar bi yow
2: waaw
1: ma sha Allah
2: légui sama kër mi nga fofu ci ginnaw kër señ bi
1: ila
2: def sama kër
1: waaw goor way
2: mu melne bis bobu ñuy wax jawé bis bu magal bobu ñuy wax te Serigne Cheikh ñewoon jawé 1972 7 février 1972 alterné yag nañ ko taxawé ci suñuy mam ba ci suñuy baye ba ci suñuy mag bam aksi ci ñun ñi nga xamné jël nañ daayira bi ci jëbël ñuko ñu jité daayira
1: tay dama bëggoon bala nga ñu ci daayira bi Seigne Cheikh ñewum ko ké
2: waaw
1: ci dëkk ba nga xamné baye Seigne da nga dégg ñam baye Seigne wajur ci netli ñu ko don gattando xam nga dañ nga gattando ci Cheikh ak xam nga do ko dëkk bi paré soog ñu ci ñu ko don défa fofu
2: ak okay waaw jërëjëf Seigne Ahmadou kon ñew gogit dana ci sawar lool xamna doonu ne man na résumer lepp waye amna luma ci xam wala amna luñ ma ci waxit ndax Serigne Cheikh bi mi ñew ci dëkk ba soxla nañ ko bëgg nañ ko nek na it lu jafé lo xamné sé ni ñu bari bëgg nañ ko it mënuñu ko am Serigne Cheikh bayiko Ndiarém wala Touba Ndiarém la bayiko ñew sét ci xaritam bu wëlëré ma talémam baye Serigne Diow Mansour ma nga dégg ci mag ñi né bi mi ñew jigéen ñi ak goor ñi dañoo genn jël seen dorob yi gëna fonk diko lal lal ko ba ci mbedd ya ci all ba ngir téré ko Serigne Cheikh
1: dañu tablé ci kër gi lal
2: di lal ba ci biti deug
1: ba ci biti deug fa Serigne Cheikh di jaar
2: waaw ba Serigne Cheikh
1: nga be waxuma tanki ci auto bi lañ bëgg sax mu jaar ci
2: waaw mu jaar ci
1: waaw
2: nga xamné bis bobu kërok bis la bu mag bis la bu yéme bis la yit bu neex ndax ci li Seigne Mor wax dana ci ñew ndax bay Serigne Diow bi mi jokk ci Serigne Bakay bi mi jokk ci Serigne Cheikh comme non ñu doon waxe nan Serigne Cheikh do ko xam manona jokk fene nak yoy ngir neew gi ay at ak Serigne Cheikh jamono yoy nim tollu xataay geek nangam nangam dana ñew ci way yi amna Serigne Khadim Diow def na ci dikku jewé way ay way
1: machallah
2: bis bobu nak bi Serigne Cheikh ñewé bay Serigne ci namel ak bëgg ga deg na dafa dem mom dugg ci ron ga ron lal nga xamne dañ ko fa fekk mom xëc ko ni ko gennal
1: mu dina attendu ko xal gi
2: waaw al di waaw
1: attendu ko
2: waaw waaw
1: ndax da reey ci mom
2: waaw ndax dafa reey ci mom muy bis bo xamne seen nak histoire du ko fatte mukk ndax bis bu magla bis bobu lañuy magal ba tay ji bis ba nak foko tak ci ak neex wessu nako xewal yak bernde yak lepp ma sha Allah ndax way yi may wax moy woné dikku Serigne Cheikh Mbacké ndax Serigne bi def né bis ba Serigne Cheikh Fatma yendo jewé jaw la baye Serigne di woté mom lay magal mune bisub kérok mbolo ma téw bustan jaw bari na lol mëni suko xayma ci xel nit ti fan ak ben ci aw tabaski bis baade alterné te moy bisub rasoul fukki fan ak ñaar fukki fan ak ben ci wéru tabaski la won ay naaru goor lañu waron ci téru ba yor yor bu deur lañu jëset ñam andal tayba touré kangam yoon fa touba ñepp ñewon téru cheikh nak magal ba mu ñëwé simmi daraaje wék na jëwé gi def nako mos ci sa xol xam nga serigne cheikh nenañ bam ñëwé dafa simmi mbum wék am ci mag ñi ñu ko ñum jaaxal ndé nako serigne cheikh dé lim def ndax mom lim koy def bari wut mu ndax xam ko ag sa kër kat serigne ga simmi sa mbum wék té fi sama kër la waaw muy li yéme ba mu ñëwé simmi daraaje wék na jëwé gi def nako mos ci sa xol légui bay sang ne ko fo ma ma ci fekk ci kër yi ak ci daara yi fi ma ci gënal ndax lo ndax lan daño waxone kérok bamay and ak yow lo ci guti serigne mag bi dula tal lola tax ma wax lox xam ñi nga nan mëna jibul fenen ndax serigne bi du ko xam nangam nang mu ne ko fo ba ma ci fekk ci kër yi ak ci daara yi fi ma ci gënal daño waxone kérok bamay and ak yow lo ci guti serigne mag bi dula tal gannaaw lolu nak tundu wal kenn de sutu ci kër ya pelek sirer wala fi ñew di sargal Cheikh Fall taxaw ñu nan ko baye goor ñi ku ñew taxaw nu yow mu nan ko jallal bobu señ Cheikh Fall baye goor an nañu ci ngand ku ñew taxaw nu yow mu nan ko jallal mu ne xelef xelef delef delef la ñendo ba tukusan sama waja gondal ci xewal yi nak lo ci xamone amon na fa yapp ak mburu ganar yi def na fay jall moy comme limay wax berter taaga yi waaw bernde yi mu ne cerey ndawal cerey cerey la cerey ndawal ak macaron dara du jeex lepp demon na ci gal mbollem niñ fa def ci xewal rek lami bari bari wet nañ ko ma fe ndawal ciebu jeen su luxum buluk bo fa ñewé lo bëgg jël monam dara desut waaw kon lolu muy bis bu yéme bis bo xam ci bis bu magla bis bo xam ni si nit bis bu jara cyant la cyant goga nak lañuy wël ba tay ji yalla def ñu jël ko ñu nit tay ji ñoo ne ci bop bi di taxaw daayira bak diko jite ak yu dem non
1: muy daayira tasawur sihar
2: musan jaw jawé muy daayira bi comme nonu mako waxone lol dal moy ngan gi nga xamné serigne cheikh ñewon nako ci jawé té mag ñi taxaw won ko taxaw way bu rafet lolé ñu ko don continuer nak baye serigne jaw yoré magal gi ba dégg na sax mom dafa fonkon bis bi ba nga xamné mag ñi mas naño dem ba bis bi jégué ñu xaw ko melna lu ko xawa ciompu ba beusuñu mom bam ñëwé dañ lan lutax anana bass bi ñu ne ko ñun ko señ bi dañoo defono ni dañoo def lan mu ne len bu ngeen amut bass simple len sama neeg bu ngeen ñëw samp ba bis bi jall
1: mo way
2: nga xamne boba dañ ko daan taxawé magal dañ daan taxaw bëcëg gi taxawé guddigi man mi lima ci fataliku nga xamne boba ay ndaw lañ mom bu daan ñëw day yor mbusi tangalam yi tek nga xamne bu ñëwé rek dañuy soxla ne bay señ kër ñëw na bu ko défé mag ñi dëkk bi yépp dañuy soppi seen tin daadi tib ay ndab andi ci dekk bi nga xamne boba wa dekk bepp fa lañ agné ku ñew nuyo mu jël tangal jox la bobay xalé lañ ñun boba bokkuñ ci magal gi danika faw ak daq rek lañ ci ne waye gis nga suñ borom ak tawfiixam nga xamne suñu wayjur ñoko yoron ñun ne ci seen ron di jondjok ñom loola barké boba top nañu ba tay ji
1: de rejeuf da nga wax lu am solo moy gis nga tanki wayjur ye do ñu tokki lañ ci liggey bu sëriñ bi mo tax ngeen dem ba neugene si ñu mëna taxaw ci taxaway bobé ma sha Allah lool nga fum deugul señ cheikh yakarna bobé fum ne jess ñu xamne am nañ kan ndax boba mom tarkala te lool lepp nak liko waral rek moy taxaway señ bay señ ndaw mansour mi moy taxaway bu rafet bobé ba am lolé kon dafa melni jawé jaw ñom rawé na yeneen dëkk yi dess lenen lo xamne moy ngadou señ cheikh gi waaw kon lool amna solo asy murda dama bëgg ñu wacc ci fofu ci ngan gi
0: jawé nak dafa am boot jawé lata señ cheikh difa ñew danaka njabotu cheikh xarim ñu bari ñew nañ sayar bam fa nekké da lañ fa ñew ba señ non señ cheikh bu ñew na fa jaam bak señ bashir mom moy aw yonam ndax bu joggé ndjaram jëmbul waxtu nekk fa la daan jaar mu nekk waccu way soxna fadja Cheikh Khadim moko bolé won ak Cheikh Mansour nako Mansour soxna Fadja moy sa jigen na soxna Fadja Mansour moy sa tiam lolo ñom dañ ko doxal ba fim nek ni bo démé magalu soxna Fadja gi gis nga wa kër Bassi Diaw ñoy togg wet gog ñoy togg ñoy kon lolu moy kulere gi soxna Fadja momit am xam nga jëwé gog dafa daan ñew bare bare
3: jentibe fm
0: bare
3: ñare fm
0: booba nak xam nga teen bi ndox yombut won rabit bu gudde sami buñ ki xam nga day ta rabit di fa naan ci bu gudde am ño xam nak dañ leen di fiir di japp tilli rek am bes nak soxna fadja garesse fa bimu xeye ne ana kan moy diw way ene diw jaar ci tour ñu diw de mané big de nda alé mom lañ ma fanané la xam jambat da
1: ci fiir gi mu len di
0: fiir gi mu len di xolo xolo jabo cheikh khalif bi kenn xamul lañ soxna fadja ci
1: bop
0: mo xeyne ana kan moy diw
1: té mom dafa
0: sooy gari wa tour wim jaar mom ñepp xamné
1: ci dëkk bi
0: da ñu ci dëkk
1: ñu wo diw mu ñoo
0: waaw mo la dem mu wax ko mu baye leen fi rabbi big yow lañ ma fanané la xam
1: jam di tinu
0: bëgg
1: dafa ci dëgg diw bi mu bañ ta ñoo ñu dañ do naay rabbi dañ do naan ci
0: té dañuy naan ci ñu leen di fi di japp di togg di lek rek
1: lolé jangat la
0: lolou jeyal ci téen bobu batay téenu
1: ci téenu cheikh sallawé rabbi di ñew di bëkk daal gi leen koy
0: ñaar yoy rek jarna di visiter téen di
1: kep jar dako
0: kéman gogou nga xamna soxna fa def ñaan lako fofu
1: jarna dem jawé dé
0: ah lolou amna
1: ñaar jar dem cheikh
0: señ bara mu mag ñew na fa wax né xam nga daan bind ni bind ñu né am ko la amna ko daan tek bind mi bind mu ne dafa bind ne jawo ji nanguna suuf ci nang dekk bi jawo ji nanguna suuf ci nang lolou tous dama koy wax ne len dekk bo xamne jawo ji ak suuf ci nanguna ñi ne ci digeenté war nañu nang war nañu nang lolou itam señ bara moko wax ci jawé bo jawé gi ñu fasiyene defal
1: fasiy cheikh ñewon
0: kon nak day melne señ cheikh dafa ñew fedli tanki magni ak tontu itam laaj wax joju ñu waxone
1: surtout
0: serigne fi muy dugg serigne bu mag bi muy jokk du ko xam motax bam ñewé nak ki serigne djaw mu ngi wax na biñu koy wax serigne mbake mohammed xamna serigne moussa nan ko serigne tiade lool ba serigne di jokk ci mom lool lañ waxone mune xa ku ñew yandu ci xa kenn waxatul na du ko xam
1: wa deug deug
2: kon ne xam na
0: da mel na ñew bi tontul ñoñu newon señ bi du ko xam ñew bobu nak da fay andi xewal gu re re jawé ndax amna ben serer bo xamne du mori sax mom way neena japp na 72 bi fi señ cheikh ahmadou mbeke doge ne mak penku bi lim ay at yu bari yo xamne neena bekor mom fu man di nek ñi mom jeegi mom bo baag
1: legi
0: waaw bo baag legi fa suñu afar suñu amul
1: te lolu ab serer bo xane da fekk
0: waaw koy bokku ci yoon sax at mu nek mom jeeyu lu gatt gatt dañu mass mom mom tak nako
1: mom tak na lolu
0: tak nako kon lolu day wone ne ñew ga itam amna jeexital ci dekk waye lolu lepp nak waccu wayu ak njambar rek pestef ak taxawayu baye serigne diam moko waral
1: kessel
0: moko waral ndax 72 mom ko xam serigne cheikh ak khataay be liko soxla won fi jamono tollu won ci mom bo nango xey
1: ngor
0: te itam ñu bari neenañ neewana mu jog jëmal ben barab rek da daan def jaar fi
1: batna sekk san na ngay bax serigne mutada big lol ci jotaay bi serigne mor jotaay bi tar kala ndax waxuma dara waye nit ci dañ ci mëna jangati bu baax ndax lu ma defal xeyna école ak daara yi legi danaka rôle moro jé dess na ci lu bari kon tam lu melni day bok ci liñ waron def ci école bok def ko ci daara bi mu ñu di motli ngir ñu defal lu liñ bëgg rek moy réew mu defal ba melni mak ñi andon ak sëriñ bi nañ mel ñu mel lu mel non ndax ñu am lañ am lool rek la kon ñi ngi sant baax baye señ diow man so ak wajur mu baax yi bokkon ci ñoñi def liggey bu reey kon waxuma dara waye siaré bërb yo seen tanki ak seen ñaqé fañ daal ba sample lool rek dem ci bërb yo siaré ko dafa am solo humalan nak la fa nek ci ay bërb ziar rawatina ci ten bob rawatina seen bërb yoy rawatina seen ñaq yu tedd yoy rawatina bisub seen cheikh mbacke gaydi fat bobé mu fa tabbi won ci 1972 ñukay dundat ba neugene nga diko fatali ba neugene ci muy dox di dem ci kër kon loolu jarna ñepp dem ci bërb bobé rek ngir loolu kon ñi ngi leen di sant baax di leen gëreem di sant auditeur yi nga xam ngi rawati ñom son xarit la ak ñu bari ñi ngi envoyer message ci WhatsApp bi jot nañ ci lepp kon ñom ñep ñi ngi leen sant bax di leen gërëm di ñaan suñu borom mi borom jamm mu may ñu jamm ñi nga xam ne duñu doyal jammuk wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu

assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi ma ngi leen di nuyu di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan moy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nar tass sen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safarawu mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digar seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy deglu

ndaysan fi bu tolo rek xel yep dem ndaysan ci serigne matene ay bu tolo fi xel yep dem ci serigne abou mbay adna ngok kul nasin lox saykhni mawtun bakkan bu musdun ne musde foy jaar rek diga dem kon yalla yalla xetal ci buri dem rek yalla nu fekk ci le neex yalla mané aduna mom jaar way rek la ab tukle bo xamni ku ñek da nga ñibi ta delu gi moy li nga xamni mën ta ñak kon nak dara jëlu fe ñaaw dara do ci jël fe wax lu nono ndax lo wax ni ko waat lo def ni ko defaat kon yalla yalla dimbali xétal na ci bopam ngir nu mën ko jaamu ci barka cheikhul khadim sohna ahmadou bamba mbokk melni kon waxtani tay tembi rek ñu ngi jëm ci jaajeufal len ci bis bi ñu bayiko di magal di be jele passé len fi gëjeun ba tay di fuk fana juroom ndax dafa tomek magal gi waxna du maxi ah di stala loxo ñepp nak ci ligey bi nga xamni dañ ko sekk andal ko serigne matene serigne abou mbay yalla jele len fi tay ño fi desani xamunu tay la xamunu suba la yalla mi yore kaddu gu bu ko neexan du ag waye ñu ngi ñaan yalla wutul atu bare bare bare ci dara je señ tuwa siare njabot gep serigne cheikh bu so mom serigne assane ñu ko siare imamu gede sa waji momu jëkël fal taranga ci magal gi barka bon tuwa waye dum fat alaji fall bu so mom serigne assane al imam yalla yalla sama borom samal ta ar la tamay la wer gi yaram ci daraje ku tedd ki cheikhuna ahmadou khadim di jaajeufal bax nak njabotuk serigne cheikh becc tion jëf juure yi nga xamni jëf nañ ko muy serigne salihou tion muy jëf ju mag jëf jo xamni serigne touba rek tax mu def ko waye nak mo yey de ku la abul fulane fuko neex ngay xol cheikh beccio lum am serigne salihou mbake la serigne salihou am serigne touba xare rasul la waye cheikh beccio day melni fenenar bi xoromam de liko serigne bamba sedde jaarale ko ci doom ju serigne salihou mbake fuyo woko foyu ci won ni ginaaw diko jeufariko deet ay wañ ba santiya cheikh beccio ko fujeki yalla yalla sun borom fayal nako di ñaara serigne salihou yalla yalla yagal ko jamono waye di xaar ak ndokal ajaratu ayda diallo mom serigne cheikh beccio tun yalla yalla guddal fanam te wereli ceeram mom tam leppam serigne touba la jeufam fatarakallahu gëndalono ci dekk bi dama ne xalangu dañu fofu waye jeufam duguna ci dekk bi nu jari ñew ko ngir serigne touba kon nu koy baye ak serigne touba mi nga xamni fatarakallahu am nak pay te man na fay ajur ay jallu yalla la serigne touba fay ci dara ji cheikhul khadim te jara ko se buddu nak serigne salih mbakam ragal ma yalla di jaajeufal tam bokki jappan ci bisu ñep tambale ko ci sapeur pompier police gendarmerie jamais mbolam nak salu yep dal salu disim bayiwunu ken ku yalla salu don ci magal gi rek zanala lepp dal communication yep no ngi len di jaajeufal bax te di len ñaanal jamm te ko sakku jeen ci barke cheikhul khadim di jaajeufal nak mbolam nak ñi nga xamni bis bi bimu dikke rek ñor na len ngar mën ta passé bis deugmal nga wala ci sa bop bim tambalé di première alhamis di ben pan aljuma ñaari fan ci la balam touba tambali ñepp bay seeni place te seeni keur fouté ko tak seen laxasaay ngir lan label dekk bi non nak moy li war day li waram kon ngi ñaan ci daraje seigne touba yalla nako bokku fekkati dewen ay deweni dewen dewen dewen ci barka cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba kharim rasoul di jaajeufal mbolam nak ñepp ci japp ci bis bi rek kon tem bi fiñu jëm rek tay moy magal gi jall na ci jamm ak salam tay lu ci waye doon def tay ci lu lul non tay lo xamni mengul ak magal gi rëcc amna ja ku ci aman gan tay wax ko lu tax doon neeku du joyet amna lu ko nakari ba kare mu ñibbi wala mu gaawa ñibbi tay rëcc nga tay tay ñepp rëcc ba ci ki nga xam sa amna taranga renena ay nak
rendi ay xar defal taranga bu ne ku ci nek rek tay tay la yori ci tay moy bu moy gën yok sama loxo barka señ touba eladi ma morke bëkk lim dama ko téléphone mu ni ma dama joom man ko lo joom mu ni ma gëlem bi da toti ko rendi juroomi gëlem naan gëlem bi da toti ak ay limi nak ak xara ki bay ak ginar wala lolo ne mom bu doon dem do tay ne da ko yok tay aladi balla ci la ñu ngi lay siara bax mbar gor Italie ñu koy siara bax sunu xarit sunu soppe sunu doom ray yalla yalla sunu borom samul arano ci daraje cheikhul khadim di jaji fonu ñu mel non aladi ma mor kebe ak ñu melni mom japp ci bis bi wona ci sen dole ministre wala magal gaaw ci guddi teur na ñetti geleem ak ñaari nag ngir lan joxe ko jami yalla yi da ko sam diko joxe bam jox tak ma fekke bolé ci dajalé jank ta xëdé ak waxtaan ka dé ak alcorane ak jang ak serigne daré ci salam def cérémonie ma yoré micro central bi def cérémonie bo xamné mi ngi tambali 23h le tambali 11h jeex 3h ci goudi lepp ay waxanté lu baax ak jank xëdé muy téral gaay jamm yalla yi aladi mamour kébé ah yalla yalla doli sa jamm sa waji sama doom day sama xarit kima ci génné kima dibili te serigne baraka tax yalla yalla doli dem ci daraje xalim son di jajeufal bokk yep rek ci taxaway mi kep ko xam amal nga jeuf rek ci jeuf bi tay bis baangi ni yalla ci jam motax daru jott yakam daru jott ñaaw ndax lo fi doon wax rek ci magal gi tay mi ngi ni ku ci jël ni fi jambur ñuko ben magal ba nop muy kañ nga ko magal dimanche altini altina je ah suba la lendi atté bor ak fay serigne lek waccu ñu jaaxalunu jomulunu mom seigne touba limu ci batil ak karamam wurunu ko dunu dimbali ci lu leer ba tege ci mom nak daam lu ma xan mo non sama ñooñ munuma tay ngeen jaq way du ngeen jaxle jaxle ak jaxle dundal muku ci aduna ndax ki andamoy seigne touba ko andak ke nga dal lu la ñeex laaj way kat bu moy deug de bi magal deug male al xamna ji jissu ba ci aljuma ja am ci ñoo xamni muñu nañ jax mu neñu kaare ñu famu magal gi duñ ko gëmé ngir lan lenn lu ma téralé seen gën neeku seen kër jekkuñ ko ci seen kër wala seen poste wala seen lamañ wala seen gër gëram waye wallahi baraka cheikhul khadim seen tuba dik na bopam li wolof naan ku defal bisu bis bisu jambali bisu bopam du ko jaxal wané nako duñ na poste yi ari teranga yi doli jamm ji mom cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba manam bam ci mbokum gañu niko wax al serigne goro sek goro soro dekk fele ci ndand kero ministre magal ci yor yor ci la wacc liggey suba magal lan ko denci jeubal ko boromam saraxal ko dem ci gaaw bu ci ndand fal ñu ko sa askanu ci ken yeb de ñaan yalla yalla ko yalla xaraaje na ci daraje ku tedd ki cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim son mo melni jeuf joju nak ban koy jeuf serigne touba rek tax na jeuf mo ngi santit mo waxon ni ma ngi leni digal ñoñam njabotam bis bi ma reñane tukki bu de ci waté nan ma ci santé la yalla cant yalla gi nak ak rendi la doon rendi nak serigne saloune berne tela waye lan taxum mom serigne touba dañ yaare kef ganar ba geleem lu way man na nga rex ngir lan santé ko serigne touba cheikhul khadim santé ko yalla serigne touba kon bis bi bis bi yalla lañu genn magal seigne touba ko joko tuddu waye wutal yalla mis seigne touba ko joko def ci ko suuf waye wona bis bo xamni bis teranga rek la bis xewal la ñepp ci jarignu ñepp ci gisen bop seigne touba rek ko kon di waye lan ko fe lan lañu fe seigne touba xatam jina jele jef rek jele jef bu ko wess amul ko gëna kawé ndax jëf jo xamni damay wax ni day wala ngaan di yaweku di yok taru wagneku ah kele koy jox war ngay toll fo toll nako jajeuf kon seigne bamba jajeuf seigne bamba jajeuf seigne bamba jajeuf seigne bamba jajeuf seigne bamba jajeuf seigne bamba jajeuf seigne bamba jajeuf seigne bamba jajeuf ak ko jar dako ko jar ak no dibili ak no dibili fekk na ci musulum nurullahi fekk na ci lo xam du jam du salam mu gëna na ci
moy serigne touba lewe kat baniko fa nga nu jele fa nga nu ñume ko gën fouf fop ki moy serigne touba akono dimili kon bisum ci len genn di wajal nak dewon nak jam yal nañ ko fekke jam ci barke serigne touba waye mbok yi magal ah lu ni wajal la de jamono ko laj leg nak nang koy wajal de fukki wer ak yar ba fukki wer ak ben wer dik di fukki ñar kep ku ko mënta wajal lo ndina ko wajal du soti wajal len ko fi jamono tollu kat kep ku mëga jël magal gi takko ci lox mbagge kenn na mura ci yakal ku Serigne Touba ñala la fi tax wit ko la dawlat parce nga bu ko japp do ko japp di ko nap do ko japp barke Serigne Touba ku Serigne Touba kon nak lola moy lan serigne mom lim nang moy tambalel bo tambale mu yeggalel la préparé wut ay condamné di denc tambale ci bass luye bass ci ku deuk Touba mo fara jeex luye ay ss mo fara jeex luye ay matla mo fara jeex yaakar kenn ci aw nak kudu Serigne Touba mo fara jeex asa pos bo defé lo am denc ci barab mu xaar fa re bari ni deun bun agge ci inshallah bi premier safar mo xolé la nga denc ma ci manam nak aw nak jamono yegg fofu legi ku jeri fi takku ci mbag kenn wag ko ko te kudu Serigne Touba dela ko wete chamazir sama ñu lay sare sikum nak bu lakando bu da sa bop ra ngay dal yefi dor na war lol bi mi dor al khamas aljuma dekk bi yenguna ni tek ni deg dara yegul chabdo karim bakam seigne fall cey sa waji cey kan do yow mbak yalla nga guddu fan yalla yalla dolli sa wergi ci dara yi seigne bamba sama am waji barka alaji fan bak salay mota magal chabdo karim bakam do makari makhla yi way kan do mom sunu yaay son ami ñu ko xara bax mbak balla ya puy waye xara sama xarit ah ki ma dimbali ki ma defal taranga bo nopi bo ram ak serignum mu defal taranga moy kan adjarat may muna mbake mom soxna karim mbake mom soxna ami mbake soxna mom seigne cheikh cioro mbake jambar je kenn mom seigne cheikh sama kam sir mamour anta seli bi jambar je kenn mom waye sir alhaji fall mbake bi kenn mom sir ma xofay jambar je kenn mom soxna may muna ana seigne khadim waye sa waji dum ko fatte sama xarit sama dom nday koko moy kan Mamadou Folor moy runo def borom martini borom dogu gi borom jayante gi borom pass pass borom yene ju reuy ah rono pek joxe nene bu xese ge serim do nek nit xamadou mi wax balu mi wax tey ji way non lo le serim ne bu ko sene xam dem ci serigne babakar sar borom martini ci ñaarem kon jambar joj yalla yalla fayal ci barke ku tedd ki cheikh allah khadim cheikh ahmadou bamba khadim magal gi nak ko ci len dem rek ci ay soñe ci ngir mu wadjal ko ko don wo telephone mu lay ko petay ba nga jena ko fon tay diko wax mom tay taw waxan nako ci emission passé lu bokku la nono bokku dekk bi bokku quartier bi nay rafat lu mu gëna rafat rek gëndi bax nay rafat traga yu matna mujjina ken ñewul ken kéré yu beek kéré ab xabana geleem ak lepp ci am ken ñewul ken setul ken kay wul ken ñepp sant way di beral siar akum nuyo cheikh mahmoudou moutoula mbakam serigne saliwu san waji bëkkim la ma wolu kërëm de barka borom touba dafa tara nga ju reuy joma xalib bare gina magal gi kërëm aljuma ci ji way alhaji fallu bu sa kumbu len ñu ko siara bax siara son bintu ci elugolo yarbatam waye siara ñamatu baye malik mo ñang mamboj ci diwanu jambur yalla yalla doli ay leeri baye malik tass na ci barkem di jajeufal bax seigne do khadim jaay xal seigne daaro seigne jaay yalla ko yalla yagal jamono doli gëlem ci daraaje seigne bamba mu melni lu way digewon ci magal gi rek wal ko defani tay defo ko tay anam te digge bar la de digge bar la
magalit yegg na fo xamne legui ku jeur mbir ba ko jëmele ci nit yang koy yok jotté yang koy sonal magal mom lanen la batay ji gan ji jexagul dekk ba nga bu way suñu dajara non olof ñane ko nga ding teurani ku dole ciere dole miex baro soble kon nak mbokki nonu gëna bayé taxal ci bi nga xamé bi Seigne Touba Soul Khadim ñu wa Touba tay ñom la xal tay ñu ci bayé xal lo xamné faaw nañ koy def mënta ñak sa ñu ko sant koy def amul santé amul wérangi amul ciopiku amul rambaay dédé def rek ah fofu de lu mëna xaw jamm moy bo doxul sa kamtu lay kata waraj sa mbop mo le nit nga nit nga dess na kon dal bis baangi nonu ablay yekutal ma toti xalam bima deg

ci xalam yam solo yi nga andi sono fat sambu ci ka señ basirou lo ciarañu ko ciaré ku lay baye xel nak ku ñu deglu la sono kuma job borom touba ci kanam jambaré señ bakki sonu mohammed yalla yalla fa len tawfex ci barkam khadimu sul di baawon bëkk bu baax nak satat yalla sama borom subhanahu wa ta'ala ci fekk gem na fekk lo bis bi olof neena fekk muccul waye fekk gi dañ ci sant yalla am ñoo xamni xana fekk won nañ ko ngi daw waaren fekk won am ñoo xamni fekk nañ ko ren gi waye ñu jëfën daw mënu ko jëf ñi wëré di leen japp ñi taw japp leen kon yalla yalla sun borom faj aaji yep ci barke serigne touba da ngay ci daw amani fi nekkal ak nun be magal gi jale len wuy sen borom nu ñi fi defal net yalla fi yalla yagal na aduna kat fa nu duggal janna ñaan nak janna ñaan de jannay sakku janna ñaan ngir lan fetalu ñaari ngeen mañ la dang ci jam nu jam la ci dang ci am teranga mu ne miniswat am teranga miniswat kon nan ko baye xal baaxa baax ablay deshan yekuti mo lo ma deg way ayjo deshan awaw

mun tolon fere sama xlam ci ñeba Cheikh Omar Sambu di ziaré Seigne Basir Seigne Cheikh Basir Seigne Cheikh Sambu Khalil Cheikh Omar Sambu yalla ko yalla yagal jamono waye duma faté muko tam Seigne Ibrahima Sambu Khalil Seigne Modou Sambu soxam momi galas mom Seigne Fallilu ci ko Seigne Omar Sambu yalla ko yalla yagal jamono baye Abdulhad Sambu mom soxna momi ko faté muko yalla yalla gudda fana baye jaxat ñom ñom Seigne Bara Sambu gaay yo ba chambine ñu ngi waaj ñom Seigne Musa Amdi Sambu ñu ngi waajal gu digënté mëna gu dugu sedd gu dugu barkel chambel la ñëm ndax digël chambel la woon ci yalla sama faté Sambu nak ci ko Seigne Sirelo San yalla yalla su borom yagal la jamono ah Sambu jogu ci yalla jabatu Seigne Cheikh Bey Madina ñu faté mako Seigne Mam Balla Bey tabsi mon ma bey sama am je yalla yalla su borom fayal nu la Seigne Balla nga yag jamono lol waye bo fi yag yalla nga wër soxna mamadou mbakam Serigne Fallilu ñu ngoy ziaré bax te Seigne Moussa Eliman waye soxna mam Fati Mbake mom soxna Fat Sey ñu ngoy ziaré bax mom Serigne Fallilu waye di ziar ak ndokel bokki ni baye xel yeb sama wanaar ñu ngoy ziaré sama wa mbakam Serigne Fallilu ñu ngoy ziaré bax waye di ziar nak ak ndokel soxna mamad mbake bi du soxna Modou Fatou Kharim Serigne Massamba di ziar sama wa mbake ahlu cafe bi du soxna Modou Fatou Kharim muy jambar di ñeyu xare ni muy sare diko bax yalla yalla gudda fanam soxna mam ami cha mom Serigne Jeri Wadane ñu ngoy ziaré ci magal gi di ziaré bokki ni baye xel yeb jank sunna jank to xasi ndey waye di jaje fanam wa hospital xiya ñu tu suñu Youssou Diop jere jef waye di jaje fanam wa rojo jant bi ci taxaway bi xamna ko ci magal gi ci seen yene reportage am solo xam def nako oustaz mam cheikh lo def ay jotaay am solo soxna madam koli maymuna def ay jotaay am solo ay reportage yu am sens yu am importance def ko ci dekk bi yalla yalla sun borom nangul lu ci barkam xam ci waxale mo di jajeufal bokk yi di baye xel yeb fu mako nek rek dundek lu ñu lay jox sa wati way bi la yalla jox siara wa kaddu ballo ji baye san jay sama xarit ñu ko siaré adjeratu nday job gi layit fatu mako lek badian fa fa tuba jemul adjeratu ko jéccan duma la faté mukk waye sama anta tian sona tiané fal sona mané sona bigé day san sama xarit yaag nonu ekiri sona fari bu waye sona fatu wad ñom ñep ñu leen di siaré ñu soufa sar yone baxtat baye fall ñu ko siara bax di siara tan yow suñu jili gannaar gi ne fofu waye siara suñu bara sar di siara suñu guso di siara baye mas jeng ñom ñom baye siara jeng waye delu wat di siara tam njabotu sona alima jay yeleen ñaanal sama dafa leen tawfex ci barka ku tedd gi selo khadim sona singa bub na manala lol siara sona khadim ndeysan siara sona fari siara mbolam wa keur ga baye wuñu kenn mu njabotu baye mas deng baye cendu baye madu ndey waye du fatte mukk baye mam balla sen mang lay siar mang lay jox sa waccu way bi la yalla jox dila ñaanal fa nu guddu and ak wër gi yaram ci barkam tedd ki cheikhul khadim sohna ahmadou ba ablaye sambu yekete moto ni xalam bi ma delu ñewat wañ nak tagoto waxtu wa nga waje jot yekete ma xalam bi ndeysan deguma de na jog sama jigeen bu baax adiami cissé nek fele ci lansar tuba lansar mang ko siyaye adiami cissé ku bax ku gore dem ba makko tanu karam daj xalam dem ci won mu dum fa ñaanal yalla sa borom keur ba nga non liggeel yalla yalla yalla yokul leram adiyo ko ma job jambaari seigne mbacke soxlo borom tayfa ak bayla waye baye modou ndjay baye fall ma nga fele ci mokhlisina yalla yalla gudda faram tu wereli jeeram waye siar diko ñaanal yalla wergu yaram waye siar tam ak ndokel bax nak ah badian fam fall tuba jeemu duma ko fatte ngo jaajeufal bax siar sunu xal sunu jigeen bax sunu xadi touré waye baye pap sar mom serigne fallu borom parken bi aladi lo borom parken ñu lay siar bax ila ñaanal su borom defal tawfex li siar tam aji ada fall bu baax mu ko ram ci bidu seydou di jambar lol
aw fekk bax nak ñongé fall ci yari fand yépp nak ci nday ak ci bay way nak di Serigne Touba Touré ngeen yalla yalla dafa la jamm adiada ba malal bi tanana yalla yalla yëkati bopum ci barkab Serigne Touba Cheikhouna Ahmadou Bamba Khadim Seyd di ñaanal njabotu ko Bamba Cham gi sama borom jagal leen jamono waye seen bay Serigne Bamba Cham yalla ko yalla xara dina wonal le ko Serigne Cheikh Fall Baye Gorño ci barkab tedd ke Cheikhouna Ahmadou Bamba Serigne Baye lo oqa ñu ko ziaré bax borom xasside yi Serigne ma sambalum jambar Serigne Bamba ji ñu ko ziaré bax di ko ñaanal fa na guddu di xalat Serigne Modou Fallor di wayam lol di wetalam du bokay bëgg bëgg bokku fu ñu jëm bokku ku ni liggéeyal mo Serigne Touba Khadim Rasoul Modou wa gor ci matmi yalla yalla su borom sambalata arla ci barkab Serigne Touba Cheikhoul Khadim Cheikhouna Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ziaré bokki ni baye xal ci nindi waye bokki ni baye xal tam fatarakala ci santiyé nindi waye bokki ni baye xal ci kéram bay ak kéra ndaw waye bokki ni baye xal ci garage daara jolof ni baye xal ci garage daara Assa Balla Diop ajeul Assa Balla Diop mi ngi ci garage daaru ñu koy ziaré bax waye baye Touba Ndiaye mi nga fofu ci garage daaru Serigne Daara ñu koy ziaré diko ndokal te diko jaajeufal bu baax diko ñaanal fa nu guddu anak wergu yaram ci barkab ku tedd ki Cheikhoul Khadim Cheikhouna Ahmadou Bamba Khadim Rasoul sunu waye la sunu xalta sun doom ray mom baye Touba Ndiaye kenn ci ñun waye nak bayat masar ngeen sar kenn dula fatte ana baye mbay sar Senegal tour magazine bañu bi yalla ko defal taraga ci barkab ku tedd ki Cheikhoul Khadim magal ko gisul rek xamal daana ci la ko war ku ne ci la war kenn dul man gis nga nga war yi waye ku ne ci la war nak fu ne man nga fa daw jëm waye ku ne ci la war amo jotu wër yi ba ngay setan ni ba ngay xol yi ba ngay jaxat ba ngay chamber wala ngay dug ci ay detail dedet kon dal bis bi mom duma wane ni dal lin Serigne Touba santane def nan ko waye sun kamtu lay katan jiem nañu Alhaji Fall Mbaka wax na bo juma ji yegge da ko non mbaka dal fi ngeen tolale fi lan tologu na yow bon ko wessel nu wessu ko rek magal ge fofu ra nek rek ku ci ray ben nak am nga yene ak get ku ci ray geleem am nga yene ak get ku ci ray am xar kessale ko ku ci jeul ay jeun kessale ko non ku ci ray geneen gadal ku dem sa di ñandawal ba tok ab agni ngir tok ngir magale ko Serigne Touba am nga yene je te lolé yal na ko Serigne Touba safara ci dara je ku tedd ki Cheikhoul Khadim Cheikhouna Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bis bi dal ko mi nga nonu lepp matna lepp rafatna ñi ci faato yal na yalla xaraaje na waxna ko legi bu faato won ci yoonu magal get dañi faatu ak mom ak wéro bis bam du ko genn kon nañ baye xel ci lolou ni dem mom day lu mënta ñak day lo xamne buy dik mom day dik rek kenn xam fan la ni way na ci ngoro xey faatu waye fana na ci jabaram ba sété wu ko waye jogu na fi jëm barab agul digeen deug na ni sété borom kërëm yegul digeen tan dama guddi ma gorom kën di waaj lan lan bala jek wara teeri wara dalu mu fana na ci margoma adna nga non de yef kenn xamul fan lay do kenn xamul kañ la kenn xamul fan la kenn xamul numu kon dal nan koy wadjal waye magal gi nan ko baye xel yalla nan ko fekk nak nga ci dewon waye bu ko fekke ciopi ko na am magal gi wax na ne bu ko kenn gal ci mbagi kenn amul president bu bes amul ku yek amul ku wacc amul gouvernement amul tousma ngi ne xar wala ay ndimbal dedet ndimbal dal ku ko koko ji ku lu Serigne Touba dal du lu jëndiku Serigne Touba nga koy jëñ mu joxal na ben way legi waye dafa fayal adjo yi tey ji way borom lamp bu leer bi kenn du mom yow jëlal lepp dis ko rek dis dal mi ngi ni bëgg na la ci jëfël jëf ji nak lenn bu ko yaram atané wër gi atan ko mom dom jangi fi atana ko da ko def mo loy joxoñ fi ngay jaar ba jaariñu Serigne Touba mbirum dafa kemané dafa yémé waaw buntu tejj yépp mo koy tejj len la nga jog rek buntu bo la rek mu ne nga lañ lo dem fekk fa rek mu don sewu sekk nga keuf daw japp nga ni ko lako jox ba ndom ko nga fo mo lako jox wala bi dem fa rek dedet joxuloko de señ mi nga daw jëm ci mom mom ñum la bolal ñu gatandu la tatagal la daral la defal teranga motax magal gi kune ma fasiyene bernel magal gi dama ci fasi taxaw sama kapta katal ci ay ben ak teranga santale ko Serigne Touba yalla barke Cheikhoul Khadim do ko ñak dang koy am do lu waxi Serigne Thiané Mbacké fu ñaar denne ki fonku magal gi ki ñak fonku magal gi waxtu ne sa suna jamono mu nek fonku magal gi mi ngi gis limi rawé ko fonku magal gi ci sala kibari nak ta magal ko lu ci raw ko na raw na faawu de ko la raw ci magal gi raw na la ci sair ak ci batine
kon mbok yi magal gaangi nonu li dañ ko don def dañ ko guggé rek tay waxtan ku diko tan xam waxtan tay ni la mëna démé rek dañ leen di jaajeuf ndax cionay bari na ta ku jëf juuré ju tol nonu da sa wara wané ndax dama nan kat jëm ci lamb de bakku day nguru da ngay bay bu jëm ci lamb ñu do ko bakku légui mu do nexé bakku nanu bakku señ tuba wota nan wota na bis wisi nan ko defa nako taanga yomi wisi magal singa yan nga yolo magal ki delegul yalla delu ci jam ki delu yalla ko yalla defal jam nu ñuy dëgg ben yalla dimbali def dara suñu pos bu fi bisu jëssi wat fi magal jëssi wat duñ tu rank dara gëna jëk magal gi ndax na magal bu waccay magal dëkk bi day mu melo jeexal talu magal day mu melo waye melo lepp bu len jambar balé ko ci loxo señ tuba rek lu metti metti lu tar lam wax nak nañ ci baye xel munuma te ngeen jax waye du ngeen jaxlé señ tuba ngok señ ñu cheikh rafal bayi sono sugawan bakke bayi sono maymuna bayi sono kunta bayi alaji mudu fadal bakke mami si mudu busa jang mami sa dukari bakke falilu ah sama waji angin nonu sono waji kindi mil tek elek moy senchuma khadim sul kondal yana ku yala fel bokki waktu tagoto jotna dama ci sama kaddu fi rek di wax ni yalla ñu may pananum jamm may wax na nu ma sa jëf ci bamba ku jëf ci señ bamba señum cheikh rafal bo faato bu takka sa tanki duggal ko ci bi bamel bu le cheikh lu xani mak bamel nga mere ko defu dara manan ku nek paxam way ku nek paxam ndox mi wacc nak jërul jambat yalla ko fendi nan ko wajal diwon yalla mëna ko sa magal gi dina ciata lool ci ndox waye taw yi ñew nanu baye xal ci ni wer waangi dox tay aljuma jamul wax sa di teru ci min wi weru nak tay ji suba ci altna ji moy ñaar fukki fan ak juroom ben di weru safar talata lay xey di ginaaw suba di ñaar fukki juroom ñaar alal ba ñaar fukki juroom ñet alxamis ñaar fukki juroom ñent lañ ko seen bu dimi jote bu ko seen do ben pan lay doon aljuma moy ben pan wala gaaw kon nan ko baye xel muy bisu muy weru gamma aljuma lay tere wala gaaw allah bi ñu jëm nak moy allah bay kare allah bi ñu jëm moy allah bay kare allah bi ñu daan ci tere nak def ci sang def ci foot def ci tukki def ci taggo allah bay kare kon allah ba jamm nan ko baye xel bu baaxa baax wax jeet nekkul aram waye watande ko lo ngir watande ko ngir aru am ay raka yu djuli digante bar wala yor kon allah bekare allah ba jam la fu way jëm nako yobale koy diglu la jëm nako yobale wer wi alxamis nako sentu ci ngor bu feñe ben pan lay don guddiga sun bokk tiyani tambali sen burdu bobu yanako tambali ci jam agale ko ci jam ci barkam serigne touba barkam alhaji malik mbokam kon mbokki dal dama nan ku nek pexem waye ku nek paxam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh muruba ci

0: de kono nan jokkun ci genn fu de horotul uskat salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jammu ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.